0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras sa mga higala, ganap na ng alas 5:02 na sa buntag.

0: Time Checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig, tinig ng bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka natong tanan higala. Kumusta, kumusta? Welcome sa Tulumulong at Tinig ng Bayan. Good morning, Pangal Bay, Misamis Occidental. Good morning, Davao Oriental. O good morning, probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, lalawigan sa Bukidnon, Sultan Kudarat, South Cotabato. O mga naabot niya itong sibiyahanan mga higala sa 102.3 Joy FM. Kung diin naglanog-lanog ito ang mga signal sa kabukiran mga higala diha sa may Sultan Kudarat Province. Good morning sa may Salumping, sa Esperanza, Sultan Kudarat. Sa itong mga kabukiran diha mga higala, kumusta nga ito ang sitwasyon? O good morning usaba sa itong mga kaigsuuna nga mga mangingisda, mga mag-uuma diha napita sa lungsod sa Jimenez, sa Tudela, ingon man sa Tubod. Oga sa may Baroy, sa Lala, Lanao del Norte, sa Aurora. Good morning, kanatong tanan. At basta diha dapita sa Lanao del Norte, mga higala. Oo, nga ito ang signal diha, naglanog-lanog ang 87.7 Joy FM, Pangal Bay. Good morning, usab higala, sa Davao Oriental, ingon man di Asmati. Sa may Lupon, sa San Isidro. Good morning, di Asmanay. Oga sa Katiil. Oo, good morning. Kumusta? Daghang gusto mo suroy sa Aliwagwag. Kumusta ang tubig diya sa Aliwagwag? Aliwagwag Falls, mga higala. Ay, kinangatuang sitwasyon. Malipayon ang mga mag-uuma sa probinsya sa Cotabato karon mga higala. Malipayon tungod kay ang ulan. Ni bisita na gyud kagahapon sa hapon. Oga dili, basta-basta nga ulan, no? Ligo gyud na nadiligan gyud mga higala ang atoang kining mga umahan. Pero how about sa ubang mga lugar kini sa Kidapawan area, no, ug uban pa mga kasikbit nga mga dapit. Og good morning usab. Oy, diha sa Kitaw-Taw Bukidnon mga higala. Kagaha to isang adlaw. Oo, diha ko sa Kitaw-Taw sa Bukidnon isang adlaw sa hapon mga pasado alas 4. At least ni ulan gamay, pero ang problema kining ulan bitaw mga higala nga makasubaw, igo lang kabas-on gamay, makapasamot ni. Makapasamot pagahi sa yuta. Ingon na mga higala, no? Makapasamot og pagahi sa yuta mga higala. Pagkamala kay alanganin ba. Unya subaw, init kayong panahon. Unya pagkahuman di mga higala ni taligsik ra. Oo. So mo na siya nga sa kanunay ha mga higala. Amping gayud kanunay, inom plenty of water. Ayaw ninyo kalimti ning food supplement mga higala nga Yaki Herbal Capsule makatabang ni para mo lig-on ang atoang pang-depensa. Ana sa mga higala, no? So itong kauban dito sa Pangal Bay si Renza Sumalinog, atong kauban sa mga higala sa Davao Oriental napod si Erwin Umadhay. Pamati ka mo kanunay ha sa Pangal Bay mga higala alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Ang atuang News and Current Affairs program uban si Renza Sumalinog. Kagahapon na holiday kaya tungod na giselebrar sa katawhang Pilipino ang Ninoy Aquino Day. Hinumdom sa kamatayon ni Ninoy Aquino mga higala. May silbi pa ba? May bili pa ba? Ang pag-silibrar sa kamatayon ni Ninoy, nga karon ang mga Aquino, mga higala. Ang mga Aquino ni nagkahiusa sila sa mga Marcos. Kainumduman nga gitudlong nagpapatay kay Ninoy ang kanhing late President Ferdinand Marcos Sr. Niya ang junior karon mga higala. Ano na may mga gitawag nila reconciliation, panaghiusa. Nakighiusa ang mga Aquino sa mga Marcos sa kasamtangan. Okay lang unta kung ni Batok ngadto sa prinsipyo or ni suporta ni Uyon sa prinsipyo ni Noynoy, ni Ninoy. Kontra korupsyon. Karon tanawang korupsyon sa gobyerno mahigala. Napakulong ba ang gadtong napakulong bang katong mga kawatan na sa gobyerno nga nambali naman karon ang mga testigo? Maliktad na mga testigo mga higala, hadlok na oy. Hadlok kon pamilya, ipito ni imong pamilya, so unsa imo ang mahimo ni ana, no? Mubalig yung ka kay kinabuhi na sa pamilya ang ginahisgutan na. Mo ingon nila mga higala. Ingon nila the Filipino is worth dying for kuno. Oh, pero tungod sa panghitabo sa kasamtangan, grabing korupsyon sa flood control mga higala. Laliman ka sa paglingkod ni PBBM na triple ang flood control fund. Wala pa naman yung termino ha. Na triple ka na mga higala sa panahon ni Digong. Unsa ba yung mga nahimo sa panahon ni Digong? Amo na yung legasiya ni Digong, nagpabilin mga higala, pero legasiya sa mga Marcos. Ang taon luoy ka itong mga daghang mga panimalay mga higala. Laliman ka na asa 1,000 pa karon ha? Karon ha, 1,000 mga higala ka mga pamilya dito sa Zambales mga higala, ang isolated Pagyapon. Isolated Pagyapon mga higala tungod sa mga pagbaha, tungod sa uban pang mga sitwasyon dito. Apil pa, napay lahar mga higala. Laliman ka ni Ana. Kung sagihimo sa kasamtangang administrasyon, tagalang kag 2,000 nga ayuda, tanan ba nakadawat na? Oh, kami wa pa intawon. Haman, gidala ang mga bilyon-bilyon na kwarta mga higala sa gobyerno. Maunay, dakong pangutana diha. Asa gidala? Flood control palang daan. Ah, laliman ka ni Ana. Panahon ni Digong mga higala, pandemic pagkanto. Inumduman ninyo? Ah, dili ka pag-auson sa imuhang panimalay kay mahadlok matakda ni anang COVID-19. Unsay gihimo ang daghang mga empleyado sa mga gilalain nga mga sektor nakadawat gayud og kanang ayuda no, gikan na sa dole og napay dress kid apawan, dili ka magpabakuna og kanang vaccine sa COVID-19, awhagon ka nga tagaan pa kag pila to? Napay taga karning manok, doon napay bugas. Na nagawa sa imuhang tugkaran. Karon 20 pesos mga higala nga bugas nga campaign promise ni PBBM. Mura kag makaluluoy, mura kag makalilimos. Magpila perting taas sa mga higala. Di pagkakapalit halos. Huwag ang makapalit, pinili ra. Dili patanan. Kaya tungod kinahanglan katong pinakapubre sa tanang pubre. Ang makapalit ni Ana, o niya, limitado gyapon mga higala. Ingon Ana, pero ang mga negosyante, ha, dili lang tagpulo kasako. Ha, sinakosako. Ang mapalit nila mga higala, o niya, isagol pa na. Ha, dito sa mga commercial rice. Laliman ka ni Ana, mo ng klaseng gobyerno, anaa kita karon mga higala. Mo na iligasiya ni PBBM. Ha? Asang dalo na nga ito ang nasod? O niya, ingon nila, by 2027 mga higala, year 2027, maabot nag 21 trillion kapin ang utang sa Pilipinas.
1: Tinig ng...
0: Sa paglingkod ni PBBM, pilay utang sa Pilipinas mga higala, na morag na araman sa 12 mil. Ano no? At sobra 12 trillion, no? O mahimo ng 21, haman gidala ang kwarta, hasa gidala ang katong kwarta sa PhilHealth mga higala, asa gidala katong gold bar.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.14 ng atong oras, painit pa lang na. Mga pisa, tabi? Coffee Yaki 7-in-1, Coffee Yaki 3-in-1, o mag-okay ra ka lang diha. Okay kayo na.
1: Headline.
0: Yan mga balita ngayon, masayran, sige natibukan sa itong tulumanong at tinig ng bayan, mga higala, upat mga nalambigit sa pagpayuta sa illegal nga droga na aresto dito sa lungsod sa Buluan, Maguindanao del Sur.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, suspek usaba sa pagpayuta sa illegal nga droga na aresto dito sa lungsod sa Tacorong.
1: Headline.
0: Samtang dugang mga balita mga higala, kung diin doon na usaba na itabong pagpanglutang, lain na pong payong-payong driver ang gi-luthang dito sa lungsod sa may Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Samtang dugang mga balita mga higala, kung diin, hala, sige, kamo ha. Post-post mo anang AI-generated images mga higala nga nakapulis. Naggabahad ang PNP sa mga mapanlinlang kuno nga paggamit sa AI-generated images kanang nagkalat karon sa online mo sulob og kaning police uniform. ayaw na ninyo gasunsun na bawal na mga higala.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin na dugang nga mga balita mga higala dito sa Usami sa Pangil Bay, kung diin na mga higala, at tangin ninyo kining mga gihipahigayong modified handgun marksmanship training. Oo, para sa ilahang mga pulis gipahingus gin karon sa Usami City PNP.
1: Headline.
0: O gasapi ka sa bahay nusaba mga higala, at tangin ninyo kining mga balita sa atoang mga kaubanan, kung diin niabot ngadto sa 115 ka mga benepisyaryo sa Tarragona nakadawat og rice assistance.
1: Headline.
0: Sana all, pilar po na sila mga higala, mas dagang pobre. Tulo ka adlaw nga workshop sa Comprehensive Emergency Program for Children. Malampusong nga gipahigayon mga higala dito sa lungsod sa Manay.
1: Headline.
0: Mga eskwelahan sa lungsod sa Lalas, gibisita sa PNP aron maedukar mga estudyante sa mga posibleng hulga sa ilang seguridad.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin usab, oh mga kuluro mga higala, hang mga namasahero des tanggob padayon kunong gipang dakop mga operator nga wala mukha og permit, gihatagan na og higayon.
1: Headline.
0: Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:19 higala ng atong oras, ug karon sa detalye sa tumanga nagudang nga mga balita. Atong unahon ang mga balita nga panga international dito sa Amerika mga higala, kung diin na nagabahad karon ang Amerika nga kung asa magapatuman na kini ang mas pinakabugat nga sanksyon sa tibuok kasaysayan batok ngadto sa nasuda sa Iran. Sumala pa sa US Treasury Secretary Scott Bessent nga magpatuman na ang Washington og pinakabugat nga sanksyon aron na mapaluya og malumpag ang gobyerno sa Iran. Giawhag usab niini ang uban pa mga nasud sama na sa China nga moapil usab sa mao nga pagpaningkamot aron nga mapaluya ang maong nga nasod, apan gisaway sa China ang gitawag sa US nga economic D-Day bato ka sa Iran og gamupahimangno kani nga dugang nga sanksyon na dili makasulbad sa nagapadayon nga panagbangi. Gikundi na usab ni Iranian Foreign Minister. Gikundi na sa Foreign Minister sa Iran ang hulga sa Amerika nga bagong economic sanksyon nga gihulagway niini usa ka illegal og dili tawhanon. Sumala sa US Central Command o CENTCOM, 60 ka mga commercial vessel ang ilang gibalhin og rota tulo sa tulo ang gi-disable o duha usab ang gi-board samtang gi-usab ang gibalik o usab nga gibalik ang naval blockade batok sa mga barkong muadto o muagi sa mga pantalan sa Iran.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sabi ka sa bahay usab mga igala balita gikan na dito sa Zimbabwe sa Western Central Africa Republic. Gika-report niya kapin na gatusan ka mga tao ang namatay human mahugno ang artisanal gold mine sa may Zimbabwe. Ang maong insidente na hitabo samtang ang mga minero mikot-kot sa maong minahan. Unang gika-report sa public prosecutor sa Babwa nga posibleng nahugno ang interior nga bahin sa minahan tungod sa pagka gusbat sa pader sa underground tunnel kung nga diin ang mga minero nagakalot dito. Sayran usab nga ang mga survivor nakaangkon og grabing mga samad, bunog sa lawas og sa kasamtangan pinatambala na sa gilinlaing nga mga balay tambalanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 ng atong oras sa mga balitang nasudnon. Sa atong mga balitang nasudnon mga higala tungod sa mga dili maayong lakata sa panahon gipahinumduman karon sa Department of Labor and Employment o DOLE aduna kunoy dugang katungod nga mudawat og compensation og lain pa mga benepisyo ang mga mamumuo nga nakasinati og work related injury tungod sa dili maayong panahon og ilawom sa Employees Compensation Program sa Employees Compensation Commission. Sa sumala pa ni ECC Executive Director Attorney Kaima Via Velasquez, ilangkuban ang programa sa mga aksidente nga nahitabo samtang pasulod o pauli sa ilang trabaho. Apilo sab ang posibleng pagka-slide tungod sa danlog na kalsada o pagkahugno. Pagkahulog sa abling nga mga manhole. Apilo sab sa mga benepisyo ang income replacement para sa mga mamumuo nga wa gitugutan mo trabaho tungod sa injury o sakit o may kalambigitan sa trabaho. May mausab silang makadawat og medical reimbursement o 60% sa gastuhanon sa pagpatambal og konsultasyon basta adunay mga igong dokumento og resibo. Iklaro usab sa ECC nga dili lamang aksidenteng nahitabo sulod sa workplace ang posibleng sakupo niini kundi apil usab ang insidente nga hitabo sa pangadaw-adlaw nga pagbiyahay padulong og pauli sa ilang trabaho ilawom sa gikatakda nga rekisito sa EC program. Mamahimo mag-file og claim sa ang private sector worker pinaagi usab sa Social Security System kun SSS samtang ang Government Service Insurance System usab muhatag ngadto sa mga empleyados gobyerno nga miyembro niini. Alang usab sa self-employed worker, mamahimong gamiton ang ilahang SSS app.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala ng atong oras. Tinod baka ni basi wa kabalong SSS ni ani. Ha? Mag kanang SSS basi mabali-bali na ba no? Samtang sa pika sa bahay no saba mga higala. Gimanduan sa Department of Education kuna DepEd ang tanang mga public o private elementary o secondary school sa nasod nga maghimo og

Nga direktiba human na ni Kuyanap ang kahadlok sa publiko sa kaluwasan sa mga magtutuon human na ang insidente sa karahasan suod sa mga eskwelahan. Gipaniguro sab sa DepEd nga padayo nilang gipakusog ang pagpangandam sa mga eskwelahan pinaagi sa school contingency planning o emergency response measures. Alas 5.26, sigalang atong oras. Dili lamang siguro diha sa drill-drill na mga higala, no? Importante diha mga higala ang pagpalig-on sa counseling. Kini-importante kayo, labi na sa mga bata nga nakasinati o kanang mga bata nga nakasinati o kanang grabing problema, depression. Kay subala pa mga higala, na-depress katong estudyante nga namusil sa iyahang classmate sa Sambuanga tungod sa ubos nga grado. Laliman ka na ha, grado mga higala ang hinungdan, na-depress. So, depression. O, unsay buot pasabot ni ini, dapat palig-uno ng katong counseling. Tanawon katong dunay mga bata nga dunay mental health problem. Para masuta, no? Dili lang ipasangil dayon dito sa mga dula o sa mga... si Ate Claire o Auntie Claire, ha? Luya po sa mga teacher, oy. Luya sa mga teacher, ipasagil man sa mga teacher ng problema sa mga estudyante. Dili na kaya ikaw gani inahan o sara imong anak maglisod, mangali kag disiplina, kana pa bakang maabot og 60 imong estudyante? Maabot og 50 kapin, 40 kapin? Sam na si Auntie Claire, oy. Patakka lang managyawit. Patakka lagyawit mga higala, ha? Gabula-bula lang ba Auntie Claire. Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, gipadayag sa tig pamaba ug abogado ni Leyte Representative Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo. Wala ko na forensic o documentary evidence nga nagalambigit sa kaning House Speaker sa giingong delivery sa daghang mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa mga publiko nga mga opisyal sa gobyerno. Sa gipahigayong press briefing sa kampo ni Romualdez sa miingon si Fajardo, wala ebidensya nga naglambigit kang Romualdez ngadto sa mga anomalya sa flood control project o mga istorya lamang ang gihuptan sa mga nagatistigo batok ngadto kaniya. Kung naniini ni baliktad na si kanhing Philippine Marine sa soldier Gotesa man sumala pag-iipit ang iyang pamilya nga bawion ang nauna niini nga testimonya. Si Gotesa maoy isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee sa panahon na ni Senador Rodante Marcoleta nga karon gipreso sa gobyerno. Human na tungod sa mga kasong gipasaka batok kang ngadto kaniya. Alas 5:29 na higala ang atuang oras. Sa mga dugang balita nga nasudnon,

0: walay hustong pagtugot, ilibina kung mahimo kining magpahisalaag o paggamit sa illegal nga katuyuan. Usa sumala pa sa PNP na ang mga social media user undangon na. Stop, check, think, undang. O paghunahuna aron na dili maghimo kini o sayop nga pagpakalat sa mga impormasyon. Gipas og daw usaba sa kapulisan nga ang responsableng o irresponsableng paggamit sa teknolohiya dako kini og kalapasan sa balaod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 higalang atong oras, guwapa magugay tanawon, matso magugay tanawon oi. Nakasulob ko ni uniform mes police. Sayop man. Police na lang diha. Para panakpo ninyo ng mga kawatan diha sa gobyerno. Pero police pag kawatan nalambigit ni anang mga illegal nga hinimuan protector sa mga sindikato, ayaw na lang. Kaulaw, dakong kaulaw na, no? Kaulawon sa pamilya. Ana, mga higala. Samtang sa pika sa bahin, sa bagay, kini mga kawatan, wa, mga ulaw, mga higala, mga baga, mga ginagnoong. Ha? Laliman kay, pakawan sa pamilya, mga higala, mga kinawat. O, tanawar good ng flood control project, mga higala. Wa mo, naluoy ni anang mga nalumos na. Luoy kayo. Tibuok kinabuhi gipaningkamutan nga maka palit og mga gamit makapatukod og balay usa ra kabandlas mga higala sa baha wa na hurot dayon ang hinaguan pero katong mga nangawat bitaw mga higala laliman ka lipay-lipay oy butbuton kayo ang sayop himuong at kamat o ang mali no himuong tama. Laliman ka ni anak, sila pa'y bida. Pero anyway, ingon nila, may CCTV dito sa taas. Lapos kasing-kasing sa imong utok. Ano yung desisyon, mga higala, bandang huli. Ang alitan ng kinawat nila, padong rana sila sa pagpatambal. Mga tanang kanya, kinawat nila, mga higala, dito rana padong skalayo. Nagpagawas ang Department of Budget and Management kung DBM, mga higala, oga 27. 0.410 na bilyon pesong kantidad para sa medical assistance kuno sa mga pobre mga Pilipino sa tibuok nasod. Sigun pa sa ENSA, gamitin kuno ang pondo sa padayon ng implementasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patient ko na MAIFIP na programa sa maong buhatan. Ilawom sa programa, gihatagan og tabang kuno ang mga pasyenteng why. Katako sa bayran ang ilahang mga gastuhon na pagpatambal, ilabi na sa mga medical services o mga pamilyang nagalisod sa gastuhanan na sa ilang pagpa-ospital, medisina, emergency treatment o professional fees sa doktor o lain pang mga panginahanglanon pang maayong panglawas. Ako kining aparte nga pondo, mapadulong kuno sa Center for Health Development para sa suporta sa paghatod og medical assistance sa pinaagi usab sa ilang partner local government hospitals, sa privately owned institution ug lain pang mga health facility sa nasod. Kini kuno magasuporta sa pondo sa DOH hospital sa Metro Manila ug lain pang rehiyon apan magpatuman usab og e-MAIFIP pinaagi sa e-government super app sa sumala pa ni Budget Secretary Robert De Leon tumong sa pagpagawas sa naasoy nga pondo, maghatag kinig tabang sa mga hospital level. Kung na diin, dili na kuno kinahanglan pang abagahon sa mga pamilya ang gastuhanon sa ilahang mga pasyente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:35 higalang atong oras. Uy, basin mo agi na po di sa mga tongkrasista, ha? Magluhod-luhod na po kita, mga higala, sa mga tongkrasista. Kinahanglan si Tong, ay Tong, Kong, maagi pa kang Kong. Ha? O niya, magpakiluoy dito ang mga pobreng katawhan. Ang diha, mga higala, sa tinuod lang, nindot ninggi mo ni Senador Bongo, katong malasakit, kay dito gyud dunay malasakit mga higala. Di ka padtuon pa sa mga opisina sa tongkresista, nakapaludluhuron ka dito sa gubernur, mayor. Di nakapaludluhuron dito. Tabangan ka diha, bitaw sa SPMC mga higala, doon ay malasakit diha. So, ingon nila, maglingap, magpalingap daw. Pupila ka, taas kay pila diha. Madaghang mga ayog tabang, no? Kana, ako, naka-experience po ko diha, dapita mga higala, no? Kung asa, tabangan jug ka. Kinasing-kasing ang pagtabang, kay pagkakita nila dako pa imong bill, itudlo ka, sir, dako pa imong bill, adto diha ng opisinya, sir, oh. Para makulangan na sir. O hangtod nga masiro ay mo nga bill mga higala sa SPMC to. Sa CRMC sa Cotabato Regional and Medical Center in fairness mga higala, doon na po yung mga programa susama ni ana. Ang problema lang kay padtuon ka usahay dito mapugos kag adto sa mga opisina sa mga MP, sa mga kongresista, no? Kulang ba? Kulang pa, no? Doon na sila'y malasakit pero kulang pa. Pagkaliuoy pagkaadto pagkalito sa mga tongresista. Ngunit ana mga pilar ba ihatag sa mga tongresista mga higala? O kanang tingog, 5 mil ra ihatag oy. Katakog pondo sa tingog mga higala? 5 mil ra. O saray mapalit ng 5 mil karong panahon na inoon, dakog tabang ko nang hinahanglan jug ka. Pero pastilan pila ka billions of pesos ang naa sa pondo nila. No? Kanya, mahala sa aywa na pondo sir, kinina lang ibawas. Gigamit na, no? Alas 5:37 ang atong oras sigala. Dapat tayo padayon tong konsepto sa malasakit nga gipasa ni Senador Bongo mga higala. Kaya diha tanan dili ka magpakiluoy. Sama ba diha sa gawa sa SPMC? Hindi nakakinahanglan magpakiluoy pa. Tunay nga pagpanerbisyo, tamangan jug ka. Isug pa yung mga ayog tabang dito. Ana dai tong kon na saksihan gid na ko mga gala. Sige, dugay kay mo taas gani harami dire. Itug-an ta mo didto sa 888. Naabuhi pa bang 888 karon? Oh, kani adto pa to panahon ni Digong, ambot karon. Alas 5:38 sa galang atong oras.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sakit ganing kalawasan, ayo kalintiha, panghapla sugyaki liniment oil.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ka, wala. Napahak na ni, wala sa buuan, buhok. Ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo dito. Salamat dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:40 na higala ng atong oras sa patayin kita sa pagkatod sa mga balita sa Tinig ng Bayan. Atong lakbitan karon ang mga balita sa ginilaing parte sa Mindanao. Atong sayro ng mga balita sa ginilaing parte sa Mindanao mga higala dito. Sa Tacoronga City, naaresto sa mga otoridad ang lain pa nga nagpayuhot sa illegal nga droga sa gipahigayong search warrant operation. Sa kahapong adlawa sa Poroca, Sampaguita, Barangay Vena Flor kung diin aresto ang usa ka 57 anyos nga sang o nalambigit sa pagpayuta sa illegal nga droga. Gawa sa illegal nga droga na sakmit usab ngadto kaniyang usa ka armas de fuego nga usa ka 38 caliber revolver o gadunay mga buhing mga bala. Sa kasamtangan na sumala pa nagkantidad og naa sa 137,000 pesos ang illegal nga droga o shabu ang nakumpiska ngadto kaniya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o nga kaso nga paglapas usab sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition ang ipasaka batok sa maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa Buluan, Maguindanao, Del Sur, upat ka mga lain pa mga individual nagpayuhot usab sa illegal nga droga ang naaresto usab sa gipahigayong operasyon na sa usa ka drug den na sa Ibos Residence Purok 1 Upper Siling, Buluan, Maguindanao, Del Sur. Nadakpan na sila si alias Teddy 48 anyos, alias Raj 32 anyos, alias Ali 58 anyos og alias Jerry 48 anyos nga mao'y nagabintener sa maong drug den. Ikabat usab ngadto sa 54,000 pesos nga halaga o kantidad sa shabu ang nakumpiska sa mga didakpan. Kasong paglapa sa Republic Act 9165, umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok ngadto kanila. Balita usab gikan na dito

0: sa lungsod Higala sa Malaybalay City, Bukidnon, gipatuman na sa Sheriff Office sa Department of Agrarian Reform ang demolition sa 16 ka hektaryang yuta sa Purotube, Barangay Aglayan. Kinikabahin na sa gipatuman nga desisyon na sa korte alang sa mga benepisyaryo sumala pa sa Darab Region 10, Regional Sheriff pa Emilio Birador. Ang maong mando isip papagtuman sa kasabutan sa yuta, ipailawom kini sa proseso sa DAR o dili kini i-foreclose aron na mahatag kini ngadto sa mga gitakdang farmer beneficiaries. Sumala pa ni Birador nga ang maong proseso may kalabot kini sa desisyon na sa kasabutan tali sa mga partido nga nalambigit sa maong yuta. Adunay walo ka mga agrarian reform beneficiaries nga nalambigit sa kaso o adunay mga dokumento kasabutan nga giyasunod sa maong buhatan. Matod pa niini nga kung mahuman ang demolition ipatuman na ang tukmang proseso alang sa pagbalik sa pag-apod-apod sa yuta ngadto sa mga farmer beneficiaries. Aduna usab mga tawo gikan sa mamawag family ang nagatrabaho sa mga lugar apan nagikinahanglan gihapon respetuhon ang road right of way o ang katungod sa mga farmer beneficiaries. Samtang nanawagan usab ang usa sa mga anak sa mga beneficiaryo alang sa hustisya o gusto nga pagpatuman na sa ilang mga katungod ubos sa agrarian reform program nga maangkon ang maong katungod o ang maong demolition gi mahina malinawong gipahigayon. Hugot usab sa pag-abaga sa kapulisan. Sumala usab ni Pulisa Colonel Jopet Pagliwan sa Malaybalay City PNP nga malampuson ang maong lakang uban sa Department of Agrarian Reform.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 higalang atong oras samtang sa pika sa bahin dito sa Tanggob City. Kung diin ang mga kulurom nga mga nagapamasada mga higala gipa hatagan paglugway sa LGU. Dugang detalye sa mga balita atong sa aron pinagi ni Kaubang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Nagpadayon ang pagpandakop sa mga o kining operasyon sa kulurom sa mga sakyanan nga namasahiro sa siyudad sa Tanggob. Kini ang gibutyag ni City Councilor Mulik Del Socorro, ang chairman sa Committee on Transportation, isip tubag sa hangyo sa mga legal nga transport operators o drivers sa maong syudad. Sumala pa ni Del Socorro, ang padayon matupa ang pagpatuman sa lagda batok sa mga walay hustong permit o namasahiro. Apan iyang giila nga tungod sa kakulang sa personnel sa Land Transportation Office o LTO, adunay pipila ka mga kulurum nga magalikay sa operasyon oga padayon nga namasahiro sa tago nga pamaagi. Ibutik usab sa konsyal nga gitugutan na karuna ang mga operator nga wala pa nagkakuha og motorized tricycle operator's permit o IMTAB nga makaproseso o magkakuha nini sukwahi sa polisiya sa miaging tuiga diin gilimitahan lamang ngadto sa 1,200 ang ginaghanon niini. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga operator nga mahimong legal ang ilang operasyon o makasunod sa mga lagda sa lokal nga pangagamhanan. Sa katapusan, gihangyon ni Del Socorro ang mga motorista o transport operators nga musabot o mutuman sa mga regulasyon na ilabinas pagkuha sa gikinahanglang permit. Batod pa sa opisyal, importante ang pagsunod sa balaod aron maprotektuhan ang legal nga mga namasahiro o mapadayon ang patas ng panginabuyan sa transport sektor sa Tanggob City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbi.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa mga update na mga higala samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita. Doon na ba kay talent? Unsa ba imong talent? Kabaw ba ka mong kanta mo sayaw? Sige, salmot na mga higala. sa Linggo ng Kabataan 2026 nga dunay tema ang different context common aspirations the city government of Osamis. Nag-imbita ka ninyo para sa Asenso Osamis Youth Got Talent 2026. Kung doon na kay talent sa pagsayaw, pagkanta, pag-act, play o instrument, perform, magic bakaha, o acrobatic, showcase culture, create live art. Salmot na sa maong aktibidad kay kiniabli alang kanimo. Komedyante ba ka? Beatboxing? O guban pang mga unique talent? Salmot na kung nga diin i-submit ang inyohang o para mo maabagahan dool sa inyong mga barangay ang deadline ni ini para sa participants sa na gusto nga musalmot ikatakda karong Agosto 25 ni ini nga tuiga kung nga diin kay mo ang elimination round sa August 26 2026 sa Asenso Osamis sa Wellness Park Amphitheater alas 6 sa gabi ang elimination usab sa elimination round alang sa top 15 performers na mao'y musalmot sa final round. Ikatakda karong Agosto 31 ni ining tuiga kung diin ang maong Linggo ng Kabataan nahatagan o gaigong panahon ng mga kabataan-unan nga musalmot sa gilalaing mga aktibidad aron na ipagawas ang ilahang talento.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaya lagi kan dito sa Davao Oriental 5,115 ka mga benepisaryo sa Taraguna na kadawat og rice assistance. Detalye sa mga balita pinagi ni kaubang Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Mikabat sa 5,115 ka mga benepisyaryo ang nakadawat o rice assistance sa unang adlaw sa distribution sa Provincial Government of Davao Oriental sa lungsod sa Tarragona. Naabot sa programa ang mga residente gikan sa Barangay Dadong, Villar, Central, Tubaon Maitom, Tubaon 13 o Maganda. Gipasiugda sa provincial government nga ang maong programa gitumong aron makatabang sa mga panimalay nga nagatubang o mga hagit sa panginabuhi o nagkadugang gasto sa adla-adlaw nga panginahanglan. Gipahayag usab nga kabahin kini sa paningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo sa probinsyal nga pagamahanan nga tumismo sa mga komunidad. Padayon ang distribusyon aron mas daghan pang pamilya sa Tarragona ang maabot sa maong suporta. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat Erwin Umadhay sa maong balita mahigala. Samtang sa pikas bahin balita gikan dito sa Davao City, nakabsan sa kinabuhi ang lalaking mikatkat o niambak sa poste sa kuryente sa NHA Village sa Buhangin, Davao City. Sigon pa sa banghod sa biktima, gideklara na kining patay alas 11:13 kagabi. O netong Huwebes sa gabi tungod sa naangkong head injury gikan sa pag-ambak. Gani may paabot na og pasubo ang mga kabanay sa mga nakailan ni ini na siren sab nga mag-birthday paunta ang maong biktima karong Agosto 26 sumala pa sa iyang igsuon. Una na nga nahibaluan nga na problema kini human wala makadawat sa wala madawat sa iyang giaplayang trabaho. Sumala pa ni Barangay Chairman Larry Tatad sa Buhangin nga wa gidawat sa iyang giaplayang trabaho ang maong biktima hinungdan nga gikasubo ni ini o gadidto ni katkat sa poste o ni ambak. Alas 5:52 na higalang ato ang oras samtang balita Balita gikan sa dato din sa Suat Maguindanao del Norte lain na usab nga kaso nga pagpanglutang ang nahitabo ni atong kagahapong adlaw kung diin nagipusil sa may sitio Talisay Barangay Bugawas dato din sa Suat Maguindanao del Norte ang usa ka payong-payong driver sumala pa sa DOSA PNP nga ang biktima nga si alias Mos. Nagmaneho sa iyang payong-payong o gadito gipusil kini sa wa pa mailang suspect. Kini ang ikatulong insidente nga panghitabo sa pagpamusil sa maong lugar o sa kasamtangan padayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong mga krimen.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mahigala, human mula ba ang pipila ka mga pahinomdom. Mubalik kita mahigala ayo gawa ha mga pisa tag Okira 5-in-1 coffee.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oy?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Gano po?
8: Eh, morobi naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong Regis Anis pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
11: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
11: Mm-mm, 7-in-1.
9: Tapos po?
11: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
10: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 na higala ng atong oras padayon na sa pagkatunda sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Atong sir mga dugang balita gikan dito sa lungsod sa Davao. O dito sa Davao Oriental mahigala kung diin na tulo ka adlaw nga workshop sa Comprehensive Emergency Program for Children. Malapos ang gipahigayon sa Manay.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Italia sa balita, ihatod ka nato ni Tinig 26 Erwin Umaday.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
4: Malapusong nahuman ang tulo ka adlaw nga orientation workshop on the formulation of the Comprehensive Emergency Program for Children o CEPC nga gipahigayon ni atong Agosto 18 hangtod 20, 2026 sa lungsod sa Manay. Mitambong sa maong kalihukan ang nagkadaiyang ahensya o sektor, lakip ang Municipal Health Office, DepEd North and South District, Bureau of Fire Protection, MDRMO, MSWDO, PNP Manay, MENRO, MEU, MPDU, mga barangay LGU, Women Federation, PYAP, Municipal Agriculture Office o Magro. Gipasiugda sa workshop ang pagbalikon sa koordinasyon o pag-andam sa usa ka 3-year Comprehensive Emergency Program for Children Plan para sa 2026 hangtod 2028 aron mas maprotektahan ang mga kabataan panahon sa emergency o kalamidad. Nahimong resource speaker si Mr. Rene Boy Binondo, Regional Director sa Council for Welfare of Children Regional Subcommittee for the Welfare of Children sa Davao Region, nga nakigbahin sa iyahang kaibalo o rekomendasyon alang sa mas epektibong programa alang sa kabataan. Gipasalamatan usab ang MDRMO Manay tungod sa suporta o koordinasyon sa maong kalihukan, ingon man si Mayor John Marco Denghirang sa iyahang padayon nga suporta sa mga programa alang sa kaayuhan o katungod sa mga bata. Gilauman nga ang mga nakatunan o mga rekomendasyon gikan sa tulo ka adlaw nga workshop mahimong pundasyon sa paghimo og mas luwas sa lig-on og child-centered gamanay, di na matagbata mapanalipdan, mapaminaw og hatagan og higayon nga mulambo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58 na higala ng itong oras, samtang nga sa pika sa bahin niya, dito mga higala sa lungsod sa Pikit, Cotabato, Patayong o sa Kamisis, ang ulusabang iyang mister, kumana sila gipangalutang sa wa, pamahila mga sospek sa Sityo Malinco, Barangay Inugog, Pikit, Cotabato, alas 10.50 ang takna kagahapon, na ilhan nga namatay nga biktima nga si Solimar o Colimar Poscablo Sagutaon. Samtang ang iyang mister nga si Orlan Torga Sagutaon nga mag-uma mulupyo sa Amas Kidapawan City, nakahiago musab og sa Madpinosilan. Sa investigasyon sa mga otoridad na sayran nga gikan pa sa Kabakan Cotabato og padung ngadto sa Pikit ang magtiayon og gisundan kini sa wa pa mahila mga suspek sakay usab sa motorsiklo pag-abot didto sa usa ka bota sa maong nga lugar, kalit lamang nga sila nga gilothang sa wa pa mailhang riding in tandem criminals. Recover usab sa crime scene ang multicam nga gisakyan sa biktim, mga biktima nga puno og karga nga binhi sa lubi. Ako nga diin na sumalapag gikumpra kini sa mga biktima.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Coronadal City usaba mga higala, lain pa nga kaso nga pagpanglutang kundiin patay ang usa ka 22 anyos nga lalaki sa dihang gipusil kini sa iyaha mismo nga maguwang samtang nasa inuman sa Purok Mabinuligon. Barangay Tapland sa Coronadal City alas 7:15 ang takna kagabi ang biktima nga si Jimmy Aligo 22 anyos og ang iyang maguwang si Vicente 32 anyos. Sumala pa ang maong mga biktima, nag-away kini, nagasugod ang away sa dihang naglalis sila sa inuman o gadito na padong sa dili maayong panghitabo. Tulo ka tama sa balang nahiaguman sa biktima, hinungdan diha dayon sa iyang kamatayon, na recover saba sa crime scene ang mga basyo sa 45 caliber pistol. Sa kasamtangan, nasikop usab sa mga otoridad ang suspect o karon nag-atubang kini o kasong murder.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita usab higala gikan dito sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Kung diin na mga eskwelahan na sa lungsod sa Lala, gibisita na sa PNP aron maedukar ang mga estudyante. Itali sa balita, pinagi ni Kaobang Renzo Balinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
12: Ipakusog sa kapulisan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang ilang information o awareness campaign sa mga estudyante sa nagkalalaing tulunghaan sa lasangpit ng lungsod, labi na kinikabahin sa paglikay sa shooting incident, bullying o uban pang matang sa kagubot o violent sunod sa palibot sa tulunghaan. Tumong sa kampanya nga mapataas ang kahibalo sa mga estudyante bahin sa ilang seguridad o tudluan sila sa hustong buhaton kung adunay hulga, away, bullying o gubang pangkahintang nga mahimong makapamiligro sa ilahang kinabuhi. Gipahimangnuan usab ang mga estudyante nga dili magdala og armas o bisan unsang dangerous object ngadto sa eskwelahan o nga i-report dayon ngadto sa mga matutudlo, school authorities, ginikanan o kapulisan kung adunay makita o mahibal-an o makadugog sa posibleng maong hulga. Gihatagan usab og dako nga pagtaganda ang anti-bullying campaign diin gidasig ang mga estudyante nga respetuhon ang ilang isig ka estudyante o dili pasagdan o taguod ang mga insidente sa pagpanghadlok, pagpangdaot o kaha pagpangabuso. Gimugna usab sa kapulisan, matod pa niya nga importante ang kooperasyon tali sa mga estudyante, ginikanan, matutudlo, school administrators o law enforcement authorities
3: aron mapadayon ang luwasa o malinawon nga tulunghaan sa lungsod sa Lala. Parahin usab nga ang kapulisan nagpahigayon og mga kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa crime prevention, school safety o protection sa mga kabatanunan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa mga pinakauling update sa Panggilbe. Higalawa na kita igong oras sa unang bahin sa tulumunong Tinig ng Bayan. Masunod na ang primetime edition. Alas 6:00 ng atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
13: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
10: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
13: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
14: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
15: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
15: mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
14: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
15: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado capsule pre.
15: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
14: Ganado capsule.
10: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
16: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kukuti, nawala kukuti ah. Ito't baka, kadok punurot na sabon.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras sigala, alas 5:06 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
18: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Alas 6 ang atong oras sigala sa makausap pa may nga buntag kanatong tanan. Kumusta? Welcome sa tulumunong Tinig ng Bayan. Anana kita sa Primetime Edition. Ako si Tinig 4 Loy Rosario sa ngalan ni Tinig 2 ka Rumi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Kami nag-aimbita kaninyo ubanay sa atong Primetime Edition sa tulumunong Tinig ng Bayan. Aron atong hisgutan mahigala ang daghang mga hisgutanan nga naka-apekto sa atua. Sa tuang pangadlaw-adlaw na panginabuhi mga higala, especially sa mga init nga mga hisgutanan. Uso gyapon karon ang kaso sa karnaping mga higala diha sa lungsod sa Mlang og dili laman na sa Mlang mga higala. Kung diin dunay mga sunod-sunod nga kawat sa motorsiklo, no? Kung diin sa pinakaulahing report ng mga higala,

0: Kung diin mga higala, nabalaka na nga daghang nga mga mulupyo sa naasoy nga lugar tungod sa mga kaso sa carnapping. Ang pinakaulahing insidente na itabo diya sa may barangay Dugong sa Baguntapay, sa Bialong o sa Ina sa poblasyon sa Mlang.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: Nalingkamot ka no para doon na kay magamit nga sakyanan, pero unsalan ba di ay lahi man na makinabang mga higala. Sapi ka sa bahin adunay pahimang no karon. Oo, kanaha kini daghang ko nakita mga amigo sa Facebook ba. Mga Facebook ka friends nagpost sa ilahang kining gwapo-gwapa kayo, mga matso kayo ha. Kining AI generated nga uniform sa PNP mga higala. Bawal gayod ni, kaysa may nagpauso gayod ni ini, no? Gani, dili ka basta-basta magtugutan ka magsunob uniforme sa police, no? Ala sila AI ra man eh, AI ra. Kuyawa lagi. So mga higala, kini nga naasoy ang pagsunob ni ini ingon sa PNP, bawal. Ayaw ninyo gamita, kay dili ka na maayog basin mapasakaan pagkamugkaso. Tungod kay papugi ka din, dili man ganaim mo, kay generated man na sa AI. Lisod na, no? Ayaw na ninyo pagpakalat, ana, kaya binuyo cute kay Mutanawon na pastilan. Sapi ka sa bahin mga igala, gikatakda karong umaabot ni Agosto 25, alas 9 sa buntag, kinahanglan. Ang mga tanang eskwelahan, prebado man o mga pampublikong eskwelahan, gikan elementarya hangtod sekundarya. Mupahigayon ha, sigon kini sa DepEd Order, Department of Education Memorandum Circular, ang tanang mga eskwelahan, kinahanglan mo salmot, pinaagay sa ilang localized contingency plan para sa active attack incident o apil ang mga lakang mga higala kung paon sa marespondihan no ang mga mahitabong krimen. Pinakaulahin ni ini katong naitabo bitaw dito sa Zamboanga Ateneo de Zamboanga kung Ateneo de Zamboanga University no. Grabe, top student ka itong namusil mga higala. Ang gitudlo, depression tungod sa grado. Taas kay standard sigurong ginikanan. O ang bata, taas kay standard, no? Niubos ang grado na namusil naman hinoon. So doon ay mental problem. Asa ba gayon ang problema ni ini? Sa mga nilabay programa, naisgutan na, no? Doon na kita yung mga psychologists nga naghatag o mga panlantaw, may kalambigitan niini. Ang problema, gayon kung ako ang mag-analyse sa mga higala, unang problema diha, sa pamilya. Pamilya, mga yun, diha lang magsugod. Doon na ba'y panahon ang ginikanan sa paghatag o kining igong higayon sa iyang anak? Kasi wa na, no? Kaya giprovide na ng pag-ilhang lalo, nakalimot ang ginikanan. Ang importante sa tanan oras. Mugi na dunay nga nanggawas nga mga balita ay kini nga post sa social media usab mga higala no. Pa, pila ba imuhang daily rate, imong sweldo sa matag adlaw? Pila ba ang imong monthly? Gitiguman as bata, palito na ko imong oras pa para tagaan ka na kong gigayon. Ingon ana mga higala, so ang bata nanginhanglan og igong panahon. Hangtod nga kung di mo matagag igong panahon, maging problema sa lipunan. Kanya, si Auntie Claire, ipasanginlan, may noon ang mga teacher. Noon sa mga si Auntie Claire. Gimahaya ng mga teacher. Kaya ni mo na, mo gana, sa usak anak ni mo, maglisod magiging disiplina. Kada pa bang doon na kay 48-50 ka mga estudyante? Noon sa mga si Auntie Claire, oy? Iha, magmahaya ng mga teacher. Karong 25, makigala, ipahigayon kining nationwide nga kining maong drill, no? Sa PNP, dako kayo papel ang ato ang PNP ni ini. Di ba? Sa mga matag-eskwilahan, naman tayo makita usahay nga naka-uniforme. Kana mga kabataon, makikita nag-pulis, duha kabutang eh. Either mahadlok sila o feeling nila safety, kanay pulis. Pero sa side ni ini magala atong siren paon sa bang approach sa atong himuon sa tuang Cotabato Provincial Police Office. Kauban nato si Police Colonel Ramil Huhilia, ang atong Provincial Director sa Cotabato Provincial Police Office. Sir, magandang umaga po. Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
2: Yes po sir, good morning sa lahat po na nakikinig sa inyong programa.
0: Opo. August 25, yung itinakda po ng DepEd batay sa circular number na inilabas po nito para sa sabayang pagsasagawa po ng mga drills para tiyaking ligtas ang ating mga kabataan. Sa side po ng ating PNP, anong papel na gagampanan po ninyo dito? Dahil malaki po ang papel na gagampanan po ng ating mga otoridad para tiyakin yung seguridad ng ating po mga kabataan.
2: Yes, for information regarding sa drill, ano, at tama naman talaga yan ang ginawa ng ating DepEd na magkaroon ng ganitong mga activities para maging aware yung ating mga kabataan. Ano ang gagawin? Just in case kung may mga active attack, active shooting na mangyari dyan sa mga different school premises.
0: So, doon lamang po tayo nakafocus sa active attack incident, sir, ang drill ho natin.
2: Yes po. Yung active attack kasi may pwede yan with the use of firearms, with the use of mga bladed weapon, pwede natin i-exercise yan. At actually, wala pa naman talagang binigay na specific activities with regard to pamdipin natin namin kung ano ang gagawin talaga natin. But definitely, kung mayroong ganong talagang bail ay magpupukos talaga tayo doon kung ano yung mga security measures, mga professionary measures ng mga kabataan natin. Just in case may mga ganong incident.
0: Oh, I'm sure dapat maging sensitibo dito ang ating mga otoridad sa pagsagawa ng nasabing drill, di po ba? Kasi kung ating titingnan, dapat hindi lamang kabuuan ng eskwelahan. Dapat every rooms or every section, may mga ganitong klaseng drill para mas maintindihan, maunawaan ng maigi ng mga estudyante. Kasi pag mali yung mga impormasyon na ipasok sa kanilang isipan, baka ma-misinterpret naman itong gagawing aktibidad.
2: Yun talaga ay dapat maging sensitive tayo kasi nga unang-una, ito ay mga minors. Yung ating gagawin yung mga ganitong activities, ang mga participants natin ay mga minors. Kaya nga nag-iingat din kami dyan dahil nga alam naman natin na may mga situation na hindi natin talaga totally pwedeng ibigay doon sa mga minors. Kaya yun, pag-isipan namin ano ang pwedeng approach na gagawin namin pwede kasi yan sa mga ganyang drill.
0: Oho, mahirap din kung isa-isahin natin lahat, kukulangin yung ating mga police personnel kung lalahukan talaga bawat classroom, di po ba? Pero mayroon na bang pag-uusap ang DepEd at ang PNP kung papaano? Kasi sa pag dapat siguro, sa nakikita ko, dapat siguro gawin dito, unahin siguro yung mga teacher, turuan sila muna, tapos i-cascade na lang yung kanilang kaalaman na sa bawat kanilang advisory or I mean tawag sa bawat classroom kung saan sila naka-assign.
2: Yes, tama po yan. Ito naman ay drill sa lahat. Simultaneous talaga ito kasi nga, well, but yung ating approach naman dito sa ating area dito ay tuloy-tuloy po yung drill natin. At isa-isahin po natin yan. Una-una, mag-usap po tayo sa mga supervisor at ano ang pwede natin nagagawin at ano ang unahin natin. Maybe yung mga teachers muna din dandahan. Magkaroon ang isa sa plano namin dyan, magkaroon kami ng parang EVP na gagawin namin at kahit wala na yung ating mga kapulisan doon sa area na kasi hindi naman talaga talin natin totally na ibigay yung dream na yan simultaneous. Parang ibigay na ano yung mga gagawin na ipipli lang doon sa respective classroom at makikita na nila kung ano yung mga dapat gawin at ano ang mga lalo na kung saan sila puputak, mga ganong situation. Yun ang pinitingnan namin na upload. But with regards ito sa drill, tuloy yun. Simultaneous. Magagawin. Baka ano ang gagawin ng DepEd. Okay lang yun. But ang upload sa DepEd, tuloy-tuloy yun. Hindi ibig sabihin, doon lang tayo sa schedule na drill. But sa level namin, tuloy-tuloy po yung approach natin.
0: Aha. Ang sabi doon sa kautosan na inatasan itong mga eskwelahan na bumuo, magsuri o mag-update ng kanilang school contingency plan for active attack incident at ibahagi ang aprobadong plano sa kanilang local government unit Philippine National Police at Parent Teachers Association. So far, meron na bang update nito, sir? Bago yung malapit na kasi, 25 na gagawin yon.
2: Yun nga eh. Kaya nga, dapat yan, hindi naman yan na on the spot ay gagawin natin.
0: Aha.
2: Bago natin examination exercise, yung mga contingency plan with regards dito sa active attack or active shooting na gagawin natin. Uh-huh. Magkaroon talaga dito ng formulation ng contingency plan. At yun ang i-apply natin. Kung anong napag-usapan doon sa contingency plan, yun ang i-apply natin. Kung hindi maabol naman sa time na yan, sa araw na yan, at magkaroon tayo ng initial drill, but still, gagawin talaga natin ng maayos yung contingency plan. Kumbaga hindi tayo dapat magmamadali. Pag-usapan talaga ng LGU at saka yung ating team o kung sinong involved lahat yan para maayos, maayos at mayroon tayong wishes, legal wishes, paano natin gagawin.
0: Oo. Ang nagsimula ang lahat ng mga drill na ito, matatandaan natin nangyari yung insidente doon sa Tacloban, di po ba? At may ginawa kaagad na aksyon ng PNP. Sa inyong experience, sa inyong ginawang pag-aaral at pakikipagkonsulta sa mga teachers, mga magulang at mga estudyante, narating po ba yung tawag dito, yung pinakamalalim na dahilan para mapangalagaan o para mangyari yung mga insidente sa isang eskwelahan?
2: Initially, nag-sit action kaagad yung PNP dyan. In fact,
0: yes, sir.
2: Na yung pagpasok ng mga estudyante at labasan ng mga estudyante ay andun yung presensya natin kapulisan.
0: Aha.
2: Hindi pa talaga totally. The whole bill ay andun yung ating kapulisan. Kaya isa yun sa pinag-aralan namin. Kasi pag pumasok lang yung kabataan natin sa school, dapat ang picture talaga doon yung ating mga teacher. Kasi nandoon na sila sa classroom eh. Hindi na sila pwedeng lumabas eh. Ngayon, ang ginawa ng ating PNP, yung pasukan ng ating estudyante at labasan ng pagkahapon ay nandoon yung ating presinta na ating kapulisan. Pero selected lang din yun. Yun sa mga medyo maraming mga kabataan, mga school na yung kanilang total ng kanilang estudyante ay marami. Pero how about doon sa mga parplang barangay, hindi na naman namin talaga totally maabos yan. Yung mga sa parplang barangay. Ngayon, mayroong ang GILG, mayroon din na proposal na dapat i-deploy yung ating mga post multiplier. Plus, yung mga other mga tanod doon sa area. At kung titignan natin, matagal na natin ginagawa yan eh. In fact, nung na-coordinate kami sa DQA, usually, yun talaga ang ginagawa nila. Na-coordinate sa barangay LGO to augment itong mga DFAT at may mga tanod. But still, titingnan din natin itong mga DFAT sa katanod, wala din silang corresponding allowance o
0: sale. Wala, 500 pesos lang po yung allowance, monthly allowance pa talaga.
2: Minsan wala pa.
0: Oh.
2: So, paano natin may strengthen yung security measures kung para bang i-request lang natin sa barangay official na mag-ugment tayo. Ngayon, last month, after the Tacloban incident, nagkaroon kami ng meeting dito sa Litwin na paano maka-ugment outsourcing yung ating mga LGU, mga
0: eskwelahan, opo.
2: Bigas ito sa security.
0: Oh.
2: Kasi ang subjective, ang mandato talaga, dapat magkaroon ka ng security guard
0: na
2: under sa agency. But hindi kaya ng mga LGU, mga DFID, na mag-provide ng itong certain amount for that security agency na maka-augment sila ng security guard. Kaya isa yan sa proposal para naging sila ng budget from taas na magkaroon ito ng budget related sa mga security guard. At ang isa sa option na napag-usapan yung augmentation ng tanod.
0: Mm.
2: Respective
0: barangay.
2: Kaya hindi mo rin kaya.
0: Oh.
2: Kasi nga hindi natin totally ma-instructionan o magbigyan ng instructionan ito mga tanod. Kasi nga wala nga silang honorarium eh. Minsan, meron mga kunti.
0: Oh, may pamilya din po sila na kinakailangan nilang buhayin.
2: Yes. Yung iba, ginagawa ng ibang school dito sa atin, yung malakihan talaga na school. Ang, kasi nga, magmalakihan yung estudyante, yung sa may mga, mayroon din silang pondo kay Moe. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng parang security guard pero hindi under sa agency.
0: Oh.
2: Ang hire lang nila, binabayaran nila, pero hindi siya totally binabayaran ng ganong amount na big yun sa duly compliance.
0: Nako. Para at delikado din po ito, sir. Kung halimbawa mayroong mangyari, sino mananagot dito, di po ba?
2: Yes, yes. Isa din yan sa nagtakil natin, ito siya ay walang responsibilidad yung agency kasi hindi sa under sa security agency.
0: Oh.
2: Whereas kung security agency, kung may mangyari, mayroon tayong
0: hahabulin
2: ng mga agency, hahabulin tayo.
0: Oh.
2: At dito, wala tayong hahabulin. At the same time, makabalik din tayo sa duly compliance. Kaya ang daming factor sa security augmentation dyan sa school.
0: Oh.
2: Kaya isa yan sa punag-aralan. Kaya nga ang ginagawa dito, magkakaroon na ng drill, para awareness doon sa mga kabataan na alam na nilang gagawin. Pero hanggang kailan na ganun ang setup? Kasi alam naman natin yung situation nangyari sa Liti at saka sa Sambanga na ang nagmayari yung mga ginikanan, mga parents.
0: Mga guardian.
2: Guardian.
0: Mm.
2: Yan ang mayari. Kaya yan ang challenge sa atin. Paano natin i-strengthen yung paghawak nitong parami. Mayroon man nagsasuggest na dapat i-strengthen lakihan ng taasan ng
0: pundo.
2: Penalty. Yan kasi, kung walang disiplina sa kahit taasan ng penalty yan, kung walang disiplina doon sa bahay, yung firearm holder ay hindi niya alam kung paano i-secure yung kanyang firearm. Mangyari pa rin yan.
0: Correct. Oh, ang isa sa actually ang katunayan niya po 'yan eh maraming mga magulang ang nababahala sa seguridad ng kanilang mga estudyante, ng kanilang mga anak kapag paalis ng bahay. Talagang yung iba todo paalala na sa kanilang mga anak, umiwas sa ganito, umiwas sa ganon. Pero sa kadalasan pagka problema talaga sa financial, dito po mapasok yung papel ng PTCA, Parents Teacher Association pa ba?
2: PTA.
0: Oo, sila ang ano, minsan yung ibang mga eskwelahan binibigay nila yung tawag dito, responsibilidad sa PTA. Kayo na po magplano anong pwedeng gawin para sa seguridad ng inyong ng ating mga anak. Parang ganun po yung nangyayari. So, mismo ang yes. PTA, sila rin ang gumagawa din ng hakbang. Pero ito rin ay madalas pinagmumulan ng reklamo din ng mga magulang po.
2: Tama po yan kasi nga mayroon mga ilan talaga na school na PTA na yung initiate ng teammate doon sa security guard na security personnel na

0: ano ang si ng ating local government unit, kasi sila man ang bawal doon sa mga koleksyon na yan. Oh. Ito tama naman talaga yung koleksyon. Dito talaga dapat magkulit. But still, ano ang pwede natin magawa para makaugun tayo ng security forces doon sa mga different schools?
1: Oh. Eh, anyway, 2027, ang sabi, ang DepEd daw ang may pinakamalaking pondong pinaglaanan kung saan abot sa 976 billion pesos. Ilalim sa 7.2 trillion pesong national budget para sa 2027. So, ibig sabihin nito, nag-expect tayo na maglalaan ng DepEd na malaking pondo para sa seguridad ng ating mga estudyante nito, sir.
0: Yes, malaking budget. Titingnan natin yung previous budget, saan ang punta yung...
1: Yun, saan ang punta yung nila ang pondo?
0: Saan ang punta yung pondo?
1: Mm-hmm.
0: Baka may nakalaan na yun ang pondo na mga school buildings, mga ganon.
1: Ngayon,
0: titingnan natin ngayon, 2027 budget, ilan ba ang taas niya? Ilan bang tinaas niya? At saan yung pumunta yung tinaas niya? Baka hindi kasali doon yung mga other expenses like yung sa mga security guard augmentation o ano ang mga measures ang gagawin doon. Baka wala doon. Ngayon, ang isa sa tingnan natin, as for coordination sa DepEd, mayroon din silang propose na magkaroon ng CCTV installation, ng CCTV, yung mga purchasing of mga metal detector, another detector, another mga devices for the purpose of security. Pero kasali ba yan dyan sa 2027 budget? Baka hindi pa kasali kasi tapos na yung budget natin for that 2027. So, yan ang titingnan natin. Kung kuan yan. Then, sa training, like for example, na-purchase ka ng CCTV, ng mga CCTV camera. Pero kailangan mo rin ng tao dyan na magmamahal.
1: Magbabantay.
0: Magbabantay.
1: Useless kasi yan kung walang nakatingin sa CCTV. Hindi agad maka-response.
0: Wala na nakatingin sa CCTV. Another thing, mayroon kang CCTV, tapos mayroon kang guardia kasi dapat magkasama yan. Mayroon ka mga metal detector. So, kailangan din itong tao na gagamitin mo doon sa gig, will train din. Paano gagamitin properly yung metal detector? Paano siya mag-report doon sa administrator? Paano yung kanilang system para isa reporting na maka-respond tayo kaagad? So, ang dami nang pwede magpag-usapan.
1: Maraming bagay ang dapat na i-considera.
0: Dapat ito ay tuloy-tuloy.
1: Oo.
0: But yung drill na yan, still, ituloy yan initially, pero hindi tayo mag-stop doon. Dapat tuloy-tuloy yung ating approach.
1: Kailangan upuan talaga ito, sir, at talakayin yung mga mahalagang mga bagay, ano, hindi lang doon sa budget na pinag-uusapan natin. Kung sino yung magpapa-function.
0: Yes, actually, magkaroon na kami ng series of meeting dito sa area natin. At ang lumabas talaga yan, siyempre yung pundo talaga. Ano tayo, maka-outsource ng funds for that activity.
1: Pag may pondo, walang problema. Madaling gumawa ng hakbang. Pero pag walang pondo, talagang napakahirap. Gagawin ang lahat ng paraan, no?
0: Mahirap talaga pag walang pondo. Kaya ang nag-uusap, ano lang yung, sa ngayon, ano lang yung pwede natin magawa? Na kaya natin gawin, yun lang yung ginagawa natin.
1: Kung anong, kumbaga, sabi nga nila sa kasabihan, matutong mamaluktot sa maliit na kumot. May mga ginagawang hakbang noon at sir, no? Matatandaan ko nung high school days. Yung ating sa high school, especially yung ating CAT, PMT. Maalala ko dati, officer din ako ng PMT. Kami yung nagagwardya sa pintuan, no? Kaya lang, minsan may mga siga talaga na mga estudyante, mahirap mong bantayan kasi baka pagbantaan din sa labas ng eskwelahan. Maalala ko dati, uso pa yung mga ganggang, no? Nabugbog pa sa labas ng eskwelahan.
0: So, actually, tama yan. Pero, tama yung ginagawa natin noon, yung facility. But ngayon, nag-evolve ang panahon. Andoon na kasi yung social media na maka-influence sa ating mga kabataan.
1: Mga armado na rin yung iba.
0: Kung anong nangyayari.

0: social media, maka-search na sila. At pag na-influensyahan ito, yun ang mahirap. Noong kasi, nung panahon na natin, may edad na talaga tayo, wala kasi yung social media.
1: Correct, correct, oo.
0: Pero mayroong mga siga, yung sinasabi mong siga-siga sa school, at maigitibay lang naman natin ng mga yan eh. At pinapatawag yan sa physical discipline yan eh. Ngayon talaga mahirap, kasi nga, dahil sa social media. So, ano ang upload natin, not only doon sa natin ang security ng social school, at ano din ang upload natin, ilugay dito sa social media.
1: Correct,
0: na
1: correct.
0: Na hindi ma-influence ito mga kabataan natin.
1: Nako, marami talagang dapat, hindi lang talaga isang upuan ng pag-resolve ng problema ito. Balik pa din tayo doon sa mental health problem din po ng mga estudyante. Kasi minsan, hindi natin ini-expect na yung mabait. Yun pala yung magiging killer.
0: Yes, dami. Kaya nga, dami tayo ngayon eh. Mm. Yung mental health problem ng mga estudyante natin. Isa din yan. Isa din yan sa babantayan din natin. Kaya, daming factor i-consider na ang approach yan, hindi lang sa school. Hindi lang sa school.
1: Oo, oh, pati sa bahay.
0: Ngayon, nag-git tayo sa school. Labas, outside. Hindi natin alam. May mga involved pa rin na mga estudyante natin eh, involved sa mga gang. Hindi pa natin na mamonitor yan. But still, andyan lang sila. Yung mga narinig natin na mga gang-gang noon, nung panahon na noon, hanggang ngayon, still, mayroon pa rin naman tayong identify. Hindi na totally sa school, pero outside, mayroon pa rin mga grupo-grupo na mga kabataan.
1: Opo. Sir, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa ating programa at marami pa tayong pag-uusapan sa ibang pagkakataon, lalo na dito sa usapin po ng seguridad ng ating mga estudyante. Mensahe po ninyo sa mga magulang, estudyante at mga school authorities po.
0: Yes po, una-una sa ating mga magulang natin, tingnan natin ulit ano yung mga aktwisyon ng ating mga kabataan. Baka iba yung aktwisyon nila from house, sa bahay. Pagdating sa school, iba yung aktwisyon nila. Kaya dapat malaman ng parents through sa teacher ano ang minsan kasi masaya yung tahimik ang bata sa bahay. Pero doon sa school, siga siya. Mayroong masaya siya. Mayroong mga ganon. Kasi nakalabas siya sa bahay. Baka titingnan natin sa mga parents ano yung mga tuition ng ating mga kabataan inside sa ating bahay at saka nasa school. Second, yung mga teacher, minsan, hindi na nila sinasabi kung ano yung mga ginagawa ng parents ng mga kabataan natin. Minsan, sila na mula tayong mga nila kasi minsan sumusubra na rin. Pero dapat ito, i-separate natin ito mga, kumbaga sabihin na natin, badlumon na mga estudyante.
1: Mga pasaway.
0: Magkaroon tayo ng mga pasaway. I-separate na ito at tutupan natin ito. At sa amin naman sa PNP ay tuloy-tuloy lang yung upload sa amin na yung pasukan at kalabasan ng mga estudyante, andoon yung presensya ng ating kapulisan, but hindi lahat, lalo na sa mga parfulang barangay na may pulis tayo na ma-augment. Kaya ito, challenge. Parents, teacher, at yung law enforcement, challenge ito sa atin, paano natin may strengthen yung security measures sa school. At ang ating PNP ay handang tumulong at ano ang dapat gawin natin at mapag-usapan para mawala na ito ang ganito mga insidente. Yun sir, maraming salamat.
1: Maraming salamat po at subuli magandang umaga po. Thank you so much sa panahon. Si Colonel Ramil Huhilia, ang PNP Provincial Director sa Lalawigan ng Cotabato. Igala, daghang kayong butang na dapat ikonsidera no, sa paghatag og seguridad sa atong mga kabataan-unan, mga eskwelahan, ang mga ginikanan. Sus, nabalakan na gayon, no? Labi na kay kining sunod-sunod nga mga insidente sa mga eskwelahan. Paon sa pamamaagi ni ini? Ako, uyon ko sa gisulti ni Colonel Huhilia, siguro i-identify sa mga matag-eskwelahan. Kaya naman yun na mga bata nga mga pasaway diha. Kinsay siga, kinsay astig diha. Muna ang school principal, no? Dapat gayod iyahang i-identify katong mga estudyante niya sa iyahang eskwelahan ng mga pasaway, bugoy. Kasagaran, ginahimo. Ginahimo. Di ka nabita mga pasaway, mga higala. Ma-remember na ako itong ako ang principal sa una, si Sir Jake Espanya. Wala naman ito na nasa laing kalibutan. Pero simple ra kayo. Katong pinakagahi sa eskwelahan. Ha? Mauto iyang himuong bantay, tagaan niya og responsibilidad. Ah, di ba? Katong mga pasaway, dili na mo kuan. Maghimo og unsa tawag niya. Kay na may mas isog pa sa ila nga nagabantay na, no? Gitagaan og responsibilidad. So, peaceful ang lugar kay ang gabantay sa pertahan gahi. Tagaan niya og responsibilidad. Ang mga dunay mga school organization usab ang mga estudyante. Mao po niya dapat ang impluwensyahan kay ang mga bata nga walay mapagawasan sa ilahang sama ng loob, sa ilang kaguol o kasakit sa ilang pamilya, dito na dalun sa eskwelahan. Mga bitaw na, no? No. Katong ni Pusil sa iyahang kuan ha, katong nitabo sa may Ateneo de Zamboanga University, ha? Honor student mga higala, sus, na-depress tungod sa iyahang grado. Niubos ang grado, sus, ingon ana, no? Taas kay standards kinabuhi mga higala, sigurong ginikanan maupo, dapoy problema. anagad siya mga higala. So walay kapahungawan karon sa ilahang kasakit na gibati. Dadon dito sa eskwelahan. Putong kayo. So mga mga bantayanan mga higala sa matag-adlaw ng kining mga mag-classmate. Pero importante, nindutong ginahimo, no? Sa atuang provincial government, katong getting to know each other ba to? Sa to? Katong pati itong make. Mauni ang isa sa mga pamaagi nga ipa-strengthen pagayod, no? Nga kung asa, katong mga ginikanan o mga anak nga doon ay problema sa ilang panimalay, oo, diha sa session, ginahiusa sila. Nindot ni, ang unta, mapaligon pa ang maong programa mahigala. Sa DepEd Cotabato Province, ginahimo ni, no? Sa abang ka mga eskwelahan, mo na'y pangutana diha. O nindot i-adapt ang mga maong pamaagi nga ginahimo karon sa provincial government nga makatabang dito sa mga estudyante. Pero, pag-abot diha sa ubos mga higala, ang katong implementation sa mga lakang nga ginahimo kay daghang butang nga dapat i-considera. Dili lang ka, anang city government, palitag daghang CCTV, doon na tayo daghang pondo. Ang hambog na ni Paolo, doon na daghang pondo ang city government, palitag CCTV mga higala. Sige, okay. Hangtod CCTV lang ba? Tama itong ingon ni Colonel Huhilya, no? Hangtod CCTV lang ba? Nagbutang kag CCTV. Way gamando, way gatanaw dito sa monitoring. Kung doon ay insidente mahitabo, ay nadaot ang CCTV. Wala kwag footage. Mao ni kasagarang rason mga higala. But pas na butway tao nilingkot kung nadaot, kabaw siya nga daot ng CCTV niya, dapat ipaayo. Kabaw siya nga way nigawas niya nga picture o monitoring, dapat ipaayo, di ba? So dapat na ay mulingkod mag-monitor sa CCTV para pag doon ay insidente nga dili maayo na itabo, marespondihan ang pangutana, kinsay mo responde. Katong nagbantay sa CCTV, dili siguro. Doon ay laing tao dapat nga ibutang nga money mong trabaho. Pag doon ay insidente, responde na yun. Kasagaran niya ang security guard. Doon na ba'y pondo? Ipasa sa ginikanan ang paghainog pondo pinaagi sa PTA. Kay bawal man daw mangulikta. Okay na, matingala kita mahigala. Pila ka billion of pesos, trillion, di trillion, kay national budget man to, billion lang. Ang nagahin na para sa DepEd. So mo itong tama ito pang tana, pila yung sayo na aron. Igo pa ba? Ado na ba igong kwa? Actually, sobra-sobrang pondo sa DepEd eh. Kung imo nga tanawon mga higala. Mga gani, doon ay confidential fund kaniya ito sa panahon ni Inday Sara. Kaya ang katong mga estudyante, especially sa mga nihit nga mga lugar, gina-recruit na. Gina-recruit para mo appeal sa walhong grupo o guban pang mga grupo. Muna siya. So, kung atong tanawon, lisod po kayo kay Chair. Ipasa ni mo tanang responsibilidad. Mabitaw si Chair, di na maminyo. Minyo na lang, habal-habal driver, katusigaton sa iya, kay wa na ipanahon sa iyang kagalingon. Diba? Dugay na nang ginaingon sa DepEd, mga higala, kulangan ang trabaho sa usa ka teaching personnel sa DepEd, kulangan. Ihatag dito sa mga non-teaching. Ah, puro istorya. Dugay na kayo ng gisgutan. Puro istorya si teacher. Gabagood gapon. Unya, doon na pa yung mga bata nga, pasaway kayo, i-counseling pa niya. So, skaluoy ni teacher. Paralyze weird doon ni teacher. Dugay nang gipramisan nga, i-increase ang sahod. Magyapon, gi-increase ang sahod ni teacher. Ha? Mauna si teacher, nabaon. Nabaon sa utang. Sabi tao nga, daghang mga teacher, mga higala, kung imong tanawon, ay, na, kaluoy ni chair. Nalubong sa utang. Ha? Unsa pa baywa mautangan ni chair? Purlon na tanan. Purlon na lang. Ha? Purlon. Lon-lon bridge falling down, no? Mo na sa mga higala. Ato po ni tanawon. Kaya usap po ni sa problema, sa eskwelahan. Pero matingala ka, DepEd ha, 2027 mga higala, pinakadakong pundo dong igahin sa tanang mga opisina. Kaya kanyang to, ma-remember na to kung ayaw itong tanawon ng history sa budget sa Pilipinas, mga higala, dun ay pinakadakong pundo ang Department of Public Works and Highways kung DPWH. O ganit nga dun ay malimaleta, nagikawat kini nga mga tongresista sa mga flood control project o ang kinaiyahan na ang nagbutyag ni ini. Karon dunay mga ginagukod mga higala nga mga tongresista, oy. Ipito nila katong mga testigo para dili makakanta, ha, dili makasulti kung unsa ang ilang nabauan. Ingon ana mga higala. So balik na po kita sa problema sa nasod mga higala. Leadership na po. Mga leader na po da sa gobyerno atong balikan ni ini, no? Sila may nagahawid sa pundo ni ana mga higala. Ikaw sa ubos luoy kay ka. Ipasa dito kay chair, ipasa dito sa mga ginikanan, samantalang ang pondo, ha, gi-um-um sa mga buwaya sa gobyerno.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Ang mga tao, yung tao, naglutaw-lutaw na. Alas 6:44 ang atong oras.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
7: Oh, tinuol yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Belonga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahula sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Belonga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Belonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Namis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha? Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon wala akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5 or alas 6:47 higa lang atong oras. Padayon sa tulumanong nga Tinig ng Bayan, atong nga naisugutan ka ganina. Wala kita naka online sa Facebook. Sige lang, sorry lang. Naginusara no. One man army kita karon. But anyway, ang kining panghitabo mahigala sa mga eskwelahan, importante gyapon nga atong ipadayon ang paghisgot og lawom nga paghisgot niini. Ang dunay mga ubang eskwelahan nga nagapagawas og ilang statement may kalambigitan niini nga gitawag nila call to action, no? Ang kining Notre Dame University mga higala nagpagawas og ilang statement advisory sa gitawag nila call to action. Importante, no? Para sa tuang kaluwasan sa tuang mga estudyante sa mga eskwelahan o gauban pa, no? Di lang actually mga school authorities ang dunay dakong responsibilidad pati mga ginikanan mga higala para protektahan ang ilang mga anak. So kinahanglan magtinabangay ang school authorities o ang atuang mga ginikanan. Sa side sa atuang mga educators sa akadem. Kauban nato mga higala karong buntaga usa sa mga atenista, si Professor Ramon Bilino Jr. usa ka political o economic analyst. Para atong tanaw, no, unsa ba yung mga panlanta usab niya kay moalagi ang katong suspect na musil nga anak pa sa usa ka custom officer, bright kaayo, top honor student, pagkatapos ingon na sa pinakaulahi na stress, na depressed tungod sa grado as kay standard, no, kung imong tanawon, pero mao'y nalambigit nahitabo naghimog krimen si Professor Ramon Bilino. Atong kauban, Prof, magandang umaga po. Tayo po ay live sa mga himpilan po ng Joy FM.
9: Yes, magandang umaga. Mag-umaga din sa lahat na nakikinig.
1: Apo. Hindi ko nasunod yung protocol. But anyway, anong nakikita nyo sa kasalukuyang sitwasyon dito po sa kasalukuyang nangyayari sa mga eskwelahan? Maraming mga itinuturong dahilan dahil daw sa social media, influensya, dahil sa depress o stress at kung ano-ano pa. Sa panig po ninyo, ano nakikita niyo ang dahilan kung bakit nangyayari na sa ating bansa itong mga mass shooting na kinasasangkutan po ng mga estudyante? Dati-rati, naririnig at napapanood lamang natin sa labas ng bansa, kagaya sa Amerika at iba pang mga bansa, sa European country. Pero ngayon, dito na sa ating bansa nangyayari, Pro.
9: Yes, tama kayo, no? Medyo weird ito, no? Kasi first time na dito nga sa atin nangyayari.
1: Uh-huh.
9: And yun, dati kasi pinag-aaralan lang din namin yan sa political science, yung bakit kaya mataas, no, yung gun violence sa ibang bansa, no, tulad ng US. So parang ngayon, ganun din yung tanong natin, no, bakit tumataas. Unang-una, yung mga kasi yung mga marami tayong factors na tinitingnan, no. Yung sa US kasi unang-una is yung cultural, di ba? Kasi sa kanila, normal yung may baril ka, normal yung may access ka, no?
1: Oh.
9: And in fact, napakadaling makabili ng baril doon sa US. So, yun, that's one aspect na natitingnan natin. Pangalawa would be on yung personal, no, experience ng tao. So, nakikita natin, no, dito sa Pilipinas, yung personal experience, yung mga victim ng bullying, no? So, kung baga sa sasakyan, di ba? Paano ba umanda rin sa sasakyan? Kailangan mo na lang ng heat, ng fuel, at saka ng air. Diba? Yeah. So dito, bakit ba nagkakaroon ng gun violence? So baka yun, no? Unang-una, no? Yung common kasi among those, no? Hindi lang baril, ah, hindi lang baril. Kasi meron din tayong cases ng violence, pero nalaksak. Oh. Pero bullying din, no? So, nakita natin, no, na may common, ano, may common, no? May common na factor. No? So, hindi lang access sa baril, no? But also itong, ano, no? Itong bullying. So, baka yun yung, ano, yun yung medyo may problema natin sa mga eskwelahan, okay? And yung pangatlo, no, na factor natin is that yung, ano, eh, no? Yung implementation ng batas. Diba? Na, yun na nga, no? May mga batas tayo with regard to carrying firearms, no? With regard to, you know, pag safeguard ng mga firearms, pero bakit hindi siya nasusunod, no? So ito ba may problema ba tayo with regard dito sa implementation? So yun yung ano, no, tinitingnan natin na various factors bakit dumadami din, no? But very common among these would be itong ano, no, itong bullying nga na nangyayari.
1: Kaya pero ang isa mga problema nakita natin dati-dati, Prof, hindi lang ganoon eh. Yung bang grupo ng mga gang na nagtitripping. Malala ko dati may mga inaagawan ng kalo tapos bubugbugin, may mga grupo na nang didilhin siya sa mga estudyante. Ganito lang 'yan, pero ngayon hindi na, mismo sa loob na ng classroom na nangyayari.
9: Yeah, yung medyo problematic. Yung isa kating factor diyan is we consider kasi yung educational facilities as P-zones, no?
1: Oo.
9: So, kaya bawal po na sa loob yung mga may baril, no? Yung mga police. Diba? Kaya nga medyo nagugulat ako yung mga security guards, no? Sa loob ng eskwelahan, may mga baril. Oo. Diba? Considered siyang P-zone. Yun yung medyo problematic, no? For me, nakikita natin. Pero yun na nga, paano ba natin nasisecure yung mga bata na sa mga ganung situation? Kaya yung ano eh, no, yung unang tanong kaagad namin, no, nung narinig namin yung nangyari sa Zamboanga is that ano yung nag-trigger doon sa bata, no? So automatic kasi kinukonsideran, yung bata na yun, ano yan, masama, di ba? Yung bata na yan, ano, no? So pero yung ano natin is that pwede kasi possible na yung bata mismo eh biktima din. Diba?
1: Correct.
9: Na, you know, wala siyang outlet ng kanyang nararamdaman.
1: Uh-oh.
9: Kaya nga, yun ang sinasabi ng ano, no, ang lagi namin kaagad sinasabi, kausapin yung mga anak nyo, no, baka may mga na-experience na yan.
1: Uh-oh.
9: Hindi natin alam, no, kasi hindi natin sinakausap, no, masyado lang tayong busy na, you know, kaka-expect sa kanila na dapat mataas yung grado, diba? So, pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari, no, sa paaralan, no? So, ayun, may mga ganun na mga scenario, eh, no, na automatically biniblame natin, no, yung shooter. Pero yung tanong natin, eh, yung shooter ba, hindi rin ba siya biktima din ng situation? So,
1: yung pagtingin sa sitwasyon.
9: Yeah, exactly, no? So, sa ating kagad kasi, like, for example, napakababaw, no? Hindi natin nakita na maganda yung suggestion, pero napakababaw yung like, i-repeal na lang natin yung Robin Padilla. Walang una yung
1: DLC pa nagsabi nun.
9: Oo, di ba? Ang tanong natin is that loose firearms ba yung kinamit?
1: Oh, tingnan
9: natin nangyari sa Leyte. Sa Leyte, hindi loose firearm yun. Itong Zamboanga, hindi loose firearm. So, loose firearm pa yung problema natin.
1: Correct.
9: So, yun, sabi ko nga na parang it seems like pati yung pag-resolve ba nitong kasong to, politicized na. Diba? Nagkanya-kanya na sila ngayon na, ano, anyway, yun nga, ano natin, no? Medyo malalim na po, no, itong problema. It's not only access to deadly weapons, it's not only itong the actual violence. But yung actual violence is a result of many factors. So tingnan natin, no, yung pinakamalalim na factor and very common, no, among all those, ano, yung pati yung pananaksak, di ba? Very common is yung bullying. So ano ba yung pwede nating magawa, no? Para ano, di ba? To secure na, kasi ang problema din natin is isa-isa, lalo na sa public school, di ba? Hindi natin, sa dami ng estudyante, hindi naman maisa-isa, no? So yun nga, kaya sabi nga natin, importante na kinakausap ng magulang yung kanilang mga anak, no? Na at least kumustahin man lang, no, kumusta yung araw, so kung meron mang mga untoward incident, no, na nangyayari sa paaralan, nabibigyan pansin kaagad ng mga magulang, di ba? Kung nabully sila, so yun, no, notify kaagad yung authorities ng eskwelahan para matigil na, no, para hindi it will not end up dito sa ganitong situation.
1: Bilang atinista, Prof, Anong tingin nyo? Sabi kasi na-depress daw yung estudyante dahil sa bumaba yata ang grade. Gaano ba kataas ang standard ng Ateneo?
9: Yeah, actually, wala naman. May kanya-kanyang standard yan. But I don't think na, it's the standard. No? Siguro, kasi maraming kwento yung maraming kwento. Like, for example, nabully daw siya ng teacher, diba? Which we cannot still verify, no? Kasi hindi naman natin matanong yun, no?
1: Correct.
9: Yung problema is that, dalawang instance na. One, is on a public school. Second, is on an exclusive private school. So, ibig sabihin, no, kahit saan mo ilagay ang bata, no one is safe.
1: Correct,
9: opo. Yun lang yung punto doon, no? Kasi yung reason, no, for being violent, eh magkaiba-iba naman, no? Pwedeng grades, no, pwedeng iba naman, pwedeng love life, pwedeng selos, pwedeng, ang dami, no? Pero yung point natin doon is that dapat, di ba, na yung doon mismo pa lang sa eskwelahan, maano na natin, no, mamamonitor na natin yan. But yung monitoring ng school, sabi nga natin, sa dami ng estudyante, would not start and end with the school. Should start with the family. So kung yung mga magulang, no, kinakausap nila yung mga anak nila and na-notice nila medyo may kakaibang pagkilos na, di ba, kailangan na nilang sabihan, no, yung school, yung paaralan, no, na, pwede nyo bang tingnan itong kaso ng aking anak.
1: Oo,
9: no, na hindi na antayin, no, na maging violent yung bata.
1: Correct.
9: Diba? Kasi yung ginagawa natin, pinapabayaan na, arte. Yun pa yung medyo ngayon, yung, diba, arte lang yan, nagpapapansin lang yan. Diba? Kaya nga, diba, nagpo-post, ako yung nagpo-post na yung bata eh.
1: Hindi lang pinansin.
9: So, yun yung problema doon, no, na mapag mga ganun, tingnan na natin, pansinin na natin, because alam naman natin na may problem, no, with regard, no, iba yung iba kaagad yung pag-iisip, no, ng mga bagong generation sa kasi di ba may yung mga nakikita pa tayong post sa social media na kami nga noon, no, pinapalo pa kami, no, na di ba nilalapi ko pa kami ng mga magulang, hindi naman kami naging violent, di ba? Siyempre ibang generation yun, no, iba naman yung generation ngayon.
1: Pati nga malala ko, pinakala sa Kinapawan na City, nabulabog din yung mga eskwelahan. May mga eskwelahan pa na nagsuspend ang klase dahil sa pagbabanta. Yung pala, 11 anyos na babae ang nagbanta doon na isinuko ng kanyang ama, no? Matindi kasi, babae pa, 11 anyos. Biruin mo yan, makagawa ng ganong dahil daw sa mission na ipinagawa sa kanya. So, ibig sabihin, pati yung kanilang kinahuhumalingang mga online gaming, isa rin sa mga rason, prop.
9: Yeah, pwede, possible yun, no? Pero sabi ko nga na medyo sabi ko nga, hindi lang naman first time itong mga games na to, no? Yun lang, medyo mas interactive lang to as compared before. Pero violent din naman yung mga, dumani naman tayo sa generation ng video games. So dati video games pa. Pero ngayon, online games na. Pero yun nga, ang andun sa akin kasi, the way we also, handle the situation. Like for example, maganda po yung punto ng isang TV station, no, na wag na nating pag-usapan, no. Pag-usapan na lang natin yung security. Wag na nating pag-usapan yung
1: shooter.
9: Wag na, no, yung pangyayari kasi na-immortalize yung yung ginawa. And some students na siguro, no, also facing the same or undergoing the same experience, baka lumakas yung loob na, uy, tingnan niya, sumikat siya, di ba? Gusto ko rin kanya, no? Napansinin niyo naman ako, di ba? Hindi niyo pinapansin sa bahay, hindi niyo pinapansin sa school. So ako din, mag-ano din ako, gagawin ko rin yan para mapansin din ako. Di ba? Parang sabi nga, tama yung naging hakbang nila, no? Na huwag na natin pag-usapan. Pero pag-usapan natin yung problem.
1: Correct.
9: Pero huwag natin pag-usapan yung personalities because parang na-immortalize sila, na nagiging hero tuloy yung dating, di ba? Na sabi nga natin, huwag natin tularan.
1: Ang hanapin yung solusyon dahil alam natin mas malalim na yung problema na bago nangyayari itong ganitong klaseng insidente. Balikan ko lang, Prof, yung isang bagay nabanggit nyo kanina. Ito, mahalaga ito dahil ang eskwelahan isang peace zone. Pero yun na nga, security guard, bakit nagdadala ng baril? Ang tanong nga rito, paano makaresponde din ang isang security guard kung wala siyang baril? At ito'y nabanggit din ni ano kanina ni Colonel Huhilia na dapat maraming dapat pag-usapan kasama ng mga school authorities at mga magulang, especially pagdating sa seguridad. Mukhang mahirap ang walang baril.
9: Ako personally, no, hindi naman kailangan baril kasi. No. Pwede naman yung mga non-lethal, no? Batuta. Pepper spray. Pepper spray, batuta, okay, or ano no, or dagdagan na lang yung ano, dagdagan na lang yung multiplier ng forces, di ba? O kasi di ba? Imagine kung may baril, hindi ka gamitin yan eh. Kung may nag-away na bata, di hindi na rin ngayon. Di ba? Yung non-lethal, no, yung ano, di ba yung may mga gadget na ano no, na para at least na ano lang no, ma-pacify lang. Huwag naman baril, no? Kasi siyempre, pag gano'n, di ba, sabi nga natin, kaya nga, ano eh, may mga bisita ako, no, coming from other countries, nagugulat sila, no, na may mga security guards sa, ano, no, sa mga pararangan natin, at yung mga security guards may baril. Kasi sila, pag nakakita sila ng baril, parang, you know, nati-trigger ka agad sila. So sabi nila, bakit yung mga security guards nyo may baril? So sabi ko, anyway, sa Pilipinas kasi, lalong-lalo sa Mindanao, lalong-lalo sa Davao, mas safe daw, no? Mas safe okay, yung ano, mas safe yung feeling natin pag alam natin there are persons in authority na may ano, na may baril, no? Like for example sa airport, diba? May mga nakilala ko mga turista na pagbaba nila ng airport ng Davao, natakot kagad sila kasi ano, yung task force Davao kagad, yung PF Davao kagad yung nakita nila, ay mahahapa yung baril. Hindi sila sanay niyan, no, sa ibang bansa. Kasi sa kanila, walang ano, no, non-lethal, no, yung ginagamit ng mga security guard.
1: Tama po. Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga.
9: Maraming salamat din, Mark Target, Blessing Station.
1: Thank you so much. Si Professor Ramon Nabilino Jr., saka political og economic analyst, mga higala. Ato lang iapas, no? Kaya medyo tagalid na po ng atong orasan, mga higala. Kining statement ng gipagawa sa Notre Dame University for Social Transformation in Mindanao, Call to Action. To parents, guardians, students, and members of the Notre Dame University community, greetings of peace. At Notre Dame University, we are dedicated to safeguarding the safety, security, and well-being of every individual within our community. We recognize our shared responsibility to maintain a safe learning environment. The university implements measures to promote a safe and secure learning environment and works with relevant offices and authorities to sustain it. We ask everyone's cooperation in looking after one another. Let us be vigilant, observe campus regulations and policies, and promptly report suspicious activities or items to the appropriate office or school personnel. We encourage parents and guardians to maintain open communication with their children, listen to their concern, be attentive to changes in their behavior and well-being, remind them to seek help from their teachers, guidance personnel, or other member of the school community whenever they feel unsafe. We ask everyone to be careful in sharing or circulating unverified reports, photos, videos, rumors, and other materials concerning incident on social media, as they may cause unnecessary fear and affect the privacy and dignity of those involved. Join us in ensuring Notre Dame University remains a safe, supportive space for everyone to work, learn, and thrive. Your active participation and vigilance help protect and uplift our community. We appreciate your continued trust and cooperation.
10: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Mautong ilhang statement, panghigala, may kalambigitan ni ining mga panghitabo sa kasamtangan sa mga eskwelahan para protektahan ang mga estudyante. Alas 7.05 na, wala kita igong oras mo sunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa ngalan ni Tinig 40 o Tinig 2 Karomi Ilospa. 40 Ruby Padilla Season, ako si Tinig 4 Loy Rosario.
10: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen makapanindot sa pamati.
13: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 coffee aron mas ganahan og himsog tang duha.
11: Mmm, kalamit ba sa Okera 5-in-1 coffee?
13: Unya, sweetheart, ha?
14: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas Kabakan Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
15: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Unya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman yung butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simanan, uli ang jod.
14: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
17: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
16: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
1: FM. Ang oras, ganap na ang alas 7:09 na.
16: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sumuli sa magandang umaga, tinig 4 Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 22 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Isang lalaki patay matapos ito'y barilin ng kanyang nakakatandang kapatid makaraang nagkainitan sa isang inuman sa Coronadal City. Headlines. Mrs. Patay, Mr. Sugatan matapos sa sila'y tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Pikit, Cotabato kahapon. Headlines. Mga residente ng Mlang na babahala na dahil sa mga sunod-sunod na insidente ng car napping o nakawa ng mga motorsiklo. Headlines. Samantala, panibago na namang pamamaril na ganap sa bayan ng Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headlines. Dorsur at LGU Manay nagkasundo na para sa feasibility study para sa proposed external classes. Headlines. Presyo ng basic goods sa Davao Oriental na nanatili daw matatag. Headlines. At samantala, mga motorista ng mga kulurom na mga sasakyan patuloy na pinaalalahanan ng tanggob sumunod sa mga batas trapiko.
18: Headlines.
1: Presyo ng produktong petrolyo aasahang tataas na naman sa araw ng Martes.
18: Headlines.
1: Ikali ng mga balita, susunod na.
3: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
19: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
1: Mm-hmm.
19: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
20: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
21: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
20: Unya, unsa imong gibuhat?
21: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
22: Pero pag take og ganado,
21: na, yung tapad naman po. Abing, pahamang naman mam.
20: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
18: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
20: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay nagpahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
23: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako lawas ko yan eh, ningon na kung anting na bughat daw ko. Demo to nga, nagpapalik ka sa akong bala, papalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas, dahil nagin ako capsule, narang-arang ang kuya. Okay na kuya.
20: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
24: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ginaptang alas 7:13 ng oras at ngayon nasa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang ginang samantalang malumang namang nasugatan ng kanyang mister matapos ang sila'y tabangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahagi ng sityo Malinco, Barangay Inugog, Pikit, Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 10:50 kahapon ng umaga kung saan sakay ang mga biktima ng isang multicab na may mga kargang binhinang o may mga kargang niyog na batid na ang biktima ng si Colimar Puscablo Sagutaon ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sugatan din ng kanyang mister na si Orlan Torga Sagutaon na kasalukuy namang ginagamot sa ospital. Sa investigasyon ng mga otoridad na tukoy na ang mga biktima ay galing pa ng Kabakan, Cotabato at patungo sana ng Pikit nang sila'y sundan ng riding in tandem criminal at pagdating sa bahagi ng sityo Malinco, dito na sila pinaputukan ng maraming beses. Mabilis namang tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang

Ginap na nga alas 7.15 ng oras, panibago na namang payong-payong driver ang pinagbabaril sa bayan ng Dato Udin, Sinsot, Maguindanao del Norte kahapon. Naganap ang naturang insidente sa Sitio Talisay, Barangay Bugawas, kung saan ang biktimang si Alias Teng ay mabilis nang isinugod sa ospital. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, habang nagmamaneho ito ng kanyang payong-payong o tricycle, nang bigla lamang siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect. Ito na ang pinakahuling insidente o pangatlong insidente ng krimen kung saan ang mga biktima ay mga payong-payong driver. Sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte pa rin, sugatan ng isang babae matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi ng Barangay Simba ng naturang bayan na kung saan ang biktima ay sakay ng isang multicab nang bigla lamang itong pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon ay ginagamot pa sa CRMC ang naturang biktima nga si Alias Bay habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng DOS PNP kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y barilin ng kanyang nakakatandang kapatid nang magkainitan sa isang inuman sa Purok Mabinoligon sa Barangay Taplan na Coronadal City, alas 7.15 kagabi. Ang biktima nga si Jimmy Aligo, 22 years old. At ang suspect naman ay kanyang kuya si Vicente Aligo na mga tubong Buhol at pansamantalang nakatira sa Barangay Taplan sa Coronadal. Sa investigasyon ng Coronadal City PNP, alas 5 ng hapon ang mag-inuman ang magkapatid at nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi naman sa pamamaril. Binaril ang biktima gamit ang .45 caliber pistol ng kanyang nakakatandang kapatid na naging dila ng kanyang agarang kamatayan. Agad ding na-aresto ang suspect at na-recover sa kanya ang isang .45 caliber

0: Ganap na nga alas 7.18 na babahala naman ang mga residente sa bayan ng Ngamlang dahil naman sa mga insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo at carnapping. Kung saan ayon sa ulat, ilan sa mga insidente na ganap sa Barangay Dugong, Baguntapay, Bialong, Inas at maging sa Barangay Poblasyon ng Naturang Bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang mahigpit na police visibility para mapigilan ang anumang mga pagnanakaw at carnapping sa kanilang nasasakupan. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang mga may-ari ng motorsiklo, laging mapagmatyag, gumamit ng karagdagang security devices at agad na i-report sa pulisya kung ano man ang mga kahinahinalang mga pangyayari. Sa Kinapawan City na sira naman, ang covered court ng Barangay Paco sa Kinapawan City matapos na matumbahan ng nabuwal na punong kahoy dahil sa malakas na hangin na naranasan kahapon. Nabatid na umanas ng malakas na ihip ng hangin ang malaking bahagi ng lungsod ng Kinapawan na sinabayan pa ng malakas na ulan. Pinayuhan naman ang mga residente ng Barangay Paco na sumunod sa abiso ng Barangay Hinggil sa muling paggamit ng kanilang covered court. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente, subalit nagkaroon ito ng malaking pinsala sa nasabing covered court. Sa Davao City, pumanaw na ang isang lalaking tumalon mula sa mataas na poste ng kuryente sa NHA Buhangin. Ayon na sa ulat, ang biktima ay nasawi habang ginagamot sa Southern Philippines Medical Center. Matatandaan na ang naturang biktima ay umakyat sa puno o umakyat sa poste makaraang madepress nang hindi ito matanggap sa kanyang ina-applyang trabaho. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng PNP maging ang barangay council para pakiusapan itong huwag ituloy ang kanyang pagtalon. Subalit hindi ito naawat at biglang tumalon dahil ano pang nagtamo ng head injury at makalipas ang ilang oras ito'y binawian din ng buhay. Balita mula naman na sa Pangal Bay, patuloy namang pinaalalahanan ng mga motorista ng mga kulurom na mga sasakyan na kailangan ng sumunod sa batas. Dagdag na detalye ng mga balita ihatid naman ni Renz Sumalino gumula sa Pangal Bay, 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Nagpadayon ang pagpandakop sa mga o kining operasyon sa kulurong sa mga sakyanan nga namasahiro sa siyudad sa Tanggob. Kini ang gibutyag ni City Councilor Mulik del Socorro, ang chairman sa Committee on Transportation, isip tubag sa hangyo sa mga legal nga transport operators o drivers sa maong siyudad. Sumala pa ni del Socorro ang padayon matupa ang pagpatuman sa lagda batok sa mga walay hustong permit o namasahiro. Apan iyang giila nga tungod sa kakulang sa personnel sa Land Transportation Office o LTO, adunay pipila ka mga kulurom nga magalikay sa operasyon uga padayon nga namasahiro sa tago nga pamaagi. Ibuti usab sa konsyal nga gitugutan na karon ang mga operator nga wala pa nakakuha og motorized tricycle operator's permit o IMTAB nga makaproseso o makakuha nini sukwahi sa polisiya sa miaging tuig diingi limitahan lamang ngadto sa 1,200 ang ginaghanon niini. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga operator nga mahimong legal ang ilang operasyon o nga makasunod sa mga lagda sa lokal nga pangagamhanan. Sa katapusan, gihangyon ni Socorro ang mga motorista og transport operators nga musabot og mutuman sa mga regulasyon na ilabinas pagkuha sa gikinahanglan nga permit. Batod pa sa opisyal, importante ang pagsunod sa balaod aron maprotektuhan ang legal nga mga namasahiro o mapadayon ang patas na panginabuyan sa transport sektor sa Tanggob City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Balinog, Joy FM, Pangilbi.
0: Samantala ba, sa pinalakas pa ng militar ang kanilang seguridad na pinatutupad sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro First Parliament Election. Ipinakalat na ng Task Force 92 ang kanilang tropa bilang bahagi ng paghanda para matiyak na maging maayos ang eleksyon. Ang mga tauhan ng Task Force 92 ay nabilang din sa mga sakop nito ang mga tropa mula sa 602nd Infantry Brigade, particular na ang 40 Infantry Magiting Battalion at ang 33rd Infantry Makabayan Battalion. Ang pag-deploy ng kanilang tropa para tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at maprotektahan ng mga butante kaugnay ng nalalapit na First Parliament Election.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
7: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga. Daw aro puno pero yung ko nga tistingan lang na ito Yaki. Kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din naayo.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Ganap na alas 7.25 na ang oras. Dagdag na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, hatid ni Erwin Umadhay.
1: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Davao Oriental State University at Municipal Government of Manay nitong Agosto 17, 2026 para sa feasibility study sa planong pagtatayo ng dorso external classes sa bayan. Susuriin sa pag-aaral ang pangangailangan ng komunidad sa higher education, mga posibleng kurso, financial viability at iba pang mahalagang aspeto ng proyekto. Makikipagkonsultasyon din sa mga lokal na opisyal, IPs magsasaka, mangingisda, guro, estudyante at iba pang sektor. Maglalaan ang LGU Manay ng 400,000 pesos para sa feasibility study at mga kinakailangang

0: Tila pa iatiwa pa ang pangunahing produkto. Batay sa monitoring mula Agosto 17 hanggang 20, 2026, nananatiling matatag ang presyo ng mga produkto ang sakop ng DTI monitoring at wala rin nakita ang establishmentong lumalabag sa suggested retail price o SRP. Hinimok naman ng DTI ang publiko na i-report sa pinakamalapit na tanggapan nito ang anumang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo o posibleng paglabag sa price regulations. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay,
1: Alas 7:28 ng oras, samantala dagdag na mga balita.

0: Isunusulong naman ngayon ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mas pinaigting na Information, Education and Awareness Campaign sa pangangalaga at konserbasyon ng kalikasan upang matiyak at mapanatili ito para sa susunod na henerasyon. Sentro ito ng ginawang pagpupulong ng Environment and Natural Resources Officers ng mga LGU sa lalawigan kung saan tinalakay din ang estratehiya sa kampanya ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Gayun din ang kaugnayan ng mga batas, pinangasiwaan ang naturang aktibidad ng Office of the Provincial Agriculturists. Samantala, naghahanda na rin ngayon ang Department of Education na para sa kautosang inilabas ni DepEd Secretary Sunny Angara. Kaugnay ng gagawing sabayang safety drill para sa active attack incident sa August 25, alas 9 ng umaga para sa lahat ng mga public at private elementary at secondary schools sa buong bansa. Ayon na sa DepEd, may mga designated ceremonial venues sa bawat rehiyon, ngunit mahigpit na hinihikayat ang lahat ng mga paaralan na magsagawa ng sariling drill sa naturang araw o sa isang adjusted schedule. Ang direktiba ay kasunod naman ang lumalaking pangamba ng publiko sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang ilang insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan na ang pinakahuli nangyari sa Zamboanga City. Tiniyak ng DepEd, patuloy daw nilang pinalalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng school contingency planning at emergency response measures. Sa lalawigan ng Cotabato, nakahanda naman ang Cotabato Provincial Police Office na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa DepEd para sa naturang aktibidad. Pero ayon kay Cotabato Provincial Police Office Director, Police Colonel Ramil Huhilya, malaki ang papel na ginagampanan ng mga school teachers para sa pagpapatupad ng naturang mga security measures. Ayon kay Huhilya, mahalaga ding pag-usapan ang mga mahalagang mga bagay kagaya ng paglagay ng CCTV na dapat ay mayroong nakamonitor at mayroon ding ready to action ng mga enforcer kung sakasakaling may mga insidenteng nangyayari. Ayon pa kay Huhilya, kadalasang ginagamit ang mga force multiplier ng BIPAT member, subalit wala naman silang kakayahan dahil walang pondo para sa kanila. Ganon din na sa mga security guard. Ayon na kay Huhilya.
1: Yung ilan part ng contingency plan natin, ano ang see ng ating local government clinic? Kasi sila mo lang umabawal doon sa mga koleksyon na yan. Oh. Ito tama naman talaga yung koleksyon. Hindi talaga dapat magkulit. But still, ano ang pwede natin magawa para makaugnayan tayo ng security forces doon sa mga different schools?
2: Anyway, 2027 ang sabi
0: ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilya. Samantala, balita mula sa Kabakan, Cotabato, isinailalim na sa renewal ang Kabakan Rural Health Unit Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course o TB DOTS Clinic para patuloy na tulungan ang mga Kabakenyong may sakit na TB. Ang pag-renew ng certification ay pinangunahan naman ng Department of Health Center for Health and Development 12. Kaagapay ang mga personnel ng Kabakan RHU na pinamunuan ni Municipal Health Officer Dr. Sofronio Ido Jr. Kasama rin ang Dr. Tudy Barrio, Dr. Mark Angelo Panelo. Ayon na sa RHO, kada tatlong taon ay sinasailalim sa renewal ang certification ng TB DOTS Clinic upang matiyak na nananatiling handa ang pasilidad upang bigyang libreng TB screening ang pasyente at 6 hanggang 8 buwang libreng gamot.

Mutan. Pinasalamatan naman ni Kabakan Mayor Evangeline Pasco Guzman ang mga personnel ng RHU sa kanilang pangangasiwa ng TB Dots Clinic at auspusong pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa, tinawag rin ng Chinese Embassy na squid tactics ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Tiodo matapos naman akusahan ang kalihim ng embahada na umaakto umanong public relation firm para sa Chinese businessman na si Tony Yang sa sinasabing may-ari ng Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental na sinalakay noon ng mga otoridad ayon sa Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping sa halip na sagutin anya ang mga tanong na ibinabato sa kanila, naglabas umano si Teodoro ng baseless and sensational allegations laban sa embahada. Sinabi ng embahada na dapat igalang ni Teodoro ang rule of law at desisyon ng Department of Justice na nagbabasura sa mga kaso laban sa mga Chinese worker ng Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Pero iginuot ni Teodoro na tila naglo-lawyer ang Chinese Embassy para kay Yang. Nagugat ang maanghang na pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at Defense Chief kaugnay ng kaso ng mga Chinese national inaresto sa isang manufacturing plant sa Misamis Oriental. Sa kanyang Facebook post, sinabi naman ng kalihim na hindi dapat nagbigay ng legal na advice ang embahada dahil ayon sa kanya, mga miyembro lamang ng Integrated Bar of the Philippines ang maaaring magbigay nito sa ilalim ng mga umiiral na batas. Dagdag pa ni Gibo na hindi lamang umano PR ni Tony Yang ang Chinese Embassy kundi abogado rin nito. Bilang tugon, hinamon naman ng embahada si Tiodo maglabas ng ebidensya para suportahan ang kanyang mga aligasyon.

Nagkaroon na ng konsenso ang Senator Judges kung saan ibabalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang mga paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatzalian, ito'y kasunod naman ng naunang iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Sobiri ang iminungkahing ibalik sa hapon ng impeachment trial para magkaroon ng mas maraming oras ang prosecution at defense team na ihayag ang kanilang mga argumento. Dahil kinakailangan niyang mag-sesyon ng mga senator judges sa alas 3 ng hapon na limitahan ng oras ang impeachment trial. Pero aminado si Gatzalian na maaaring magdulot ng pagkapagod o burnout sa mga senador at kanila mga staff ang mas mahabang oras ng trabaho. Sinabi ni Gatzalian, target ng Senate Impeachment Court matapos ang trial bago matapos ang Desembre pero posibleng umabot hanggang sa susunod na taon dahil sa takbo ng mga paglilitis at ang kanselasyon ng trabaho dahil sa masamang panahon.

Sa pinakahuling balitang pambansa, pinaalalahanan ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril lalo na kapag wala sila sa duty at nasa kanilang mga tahanan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangang tiyaking ligtas at hindi maabot ng mga bata o iba pang mga kanilang o hindi maabot ng mga bata ang kanilang mga baril kasunod ng dalawang magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa loob lamang ng halos dalawang buwan. Noong Hunyo, tatlong estudyante ang nasawi. Isa-isang school shooting sa Tacloban City. Nitong nakaraang Linggo, dalawang bata naman ang nasawi ng babarilin sa loob mismo ng kanilang school campus sa Ateneo de Zamboanga University. Kasama sa nasawi ang batang namaril. Sa dalawang insidente, ginamit umano ng mga minor de edad ang service firearm na kinuha mula sa kanilang mga kamag-anak o magulang. Iniutos din ng PNP sa mga police commander na regular na magpa-alaala tungkol sa wastong pag-iingat at pananagutan tuwing isinasagawa ang unit briefing at formation. Samantala, sinabi ng PNP chief na maglalaan ang PNP ng mga tauhan at kagamitan para sa nationwide school safety drill ng Department of Education na itinakda ngayong Agosto 25. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Masa pinalakas pa ng North Korea ang kanilang pakikipag-alyansa sa Russia. Ayon sa Ukrainian government, pinalakas ng dalawang bansa ang kanilang military support. Ayon kay Major General Vadim Skibitsky, Deputy Head ng Ukrainian Defense Intelligence, kasama sa military support ang mga drone units. Ang naturang hakbang anya ay ikinabahala naman ng North Atlantic Treaty Organization, NATO, kung saan inaasahan nila ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine. Una nang sinabi ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroong mga sundalo ng North Korea ang pumanig sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. Noong pang Oktubre ng nakaraang taon ay gumagamit na rin umano ang Russia ng mga drone na gawa mula sa North Korea. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil may nakaambag na namang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, apat na araw na trading, inaasahan ang 2 o 2.23 sa kada 2.23 na dagdag sa kada litro ng diesel. Habang meron dang 4 o 1.40 sa kada litro na pagtaas sa presyo naman ng gasolina. At inaasahan ding may pagtaas din sa presyo ng kerosene. Sa araw ng Lunes, malalaman ayon pa sa DOE kung magkano talaga ang ilalabas na taas presyo sa mga produktong petrolyo na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports. Muling magsasagawa ng limitadong workout ang NBA star na si Jimmy Butler habang nasa kasagsagan ng off-season. Kasalukuyang nasa recovery stage pa ang Golden State Warrior forward kasunod naman ng kanyang tinamong anterior cruciate ligament o ACL injury noong nakarang Enero 2026. Sa ngayon, wala pang clearance sa batikang forward para makapagsagawa ng full contact practice, kaya limitadong workout pa lamang ang ibinibigay para sa kanya. Kabilang sa mga nagagawa nito ay ang ilang light shooting at stationary ball work. Ngunit ang mga major hurdle workout tulad ng full sprinting at contact drill ay susunod sa schedule ng naturang manlalaro. Naging matagumpay naman ang operasyon na para sa kay Butler noong Pebrero ng taong kasalukuyan at tinaasang tuluyan siyang makakabalik sa paglalaro sa mid-season o kalagitnaan ng NBA regular season. Posibleng mangyari ito sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027, ngunit depende pa rin sa proseso ng kanyang rehabilitation. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Sabado, 22 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, Kinig 26 at ganun din si Renzo Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murado ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance.

area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.